yongjo yongdar chidu, loo chunyi ni jaya jinja loma la chayana. Tenri, yongjo mi chitong aja zang yana rinxiang. Loo chi chua nga ni jitang barja loma la chayana. Tenri, mi sentong yeme la yaw narimayang. Yongjo yongdar na, zangko re ting sang yin chi yaw gubatong, yu chi rinba chigu. Nyanga, din chi kama re, ting jad sanchi ni jad nga chi par chanchan chigu. Yongjo chi ji, lupo diya xiang xiangkang dewa. Se la tongka yeba. Nye yuwa jiri, chani zangwa tong, cawa jeba, kupa xiawa. Dachin yungbo jie jie gosu, yungjo zimurang. Yungjo zidu, zhongwa chua mei jen, ngachio yung, mungbo yot ma jio na zong. Jemba jemo kanyi, chani njawa ngangu zigu. Chow, luzala yungdar jie na, olong malo la ping. Mowo lupo ngachie zir na, lutinka nuxio qi ngijin xie sinru mei, wen yung, nuxio jie yungkang na, tingche wa rizur tong, nguzi zhikar jie jie. Tsalji chapanga noni, yonyo tingir ta jirni, nuhyo mborxin zangwa diri. Luzala yondar zidu, xani jengiji jemong ta sonwi, lupo nuhyo mborxin siyindu. Dewi, yonwa mborxin changji, yonyo tingir mongbo ngoba yanbi. O njinga malaga nuhyo qir doni, olang malaga nuba jelis donto.

0: Lula dewa tang semla ganang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zungu.
1: Detang guna seishwe ji panglang manuwa shigu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingchin shuntang.
2: Singa namba tso, xiang la, seche rinpa sawa gyechin lewa xibate xejien. Tata chitsu peje cha gornam tong tenne, mongche tujen tsuwa tre tong, sekam che tenze natsu zangtong zangyinba chi la. Dele, ma gongmong xeke, sache mazen pa tong tingsil maxi pa suje ongke, sekam tata mingla lu sang te tingde. Luce, nambar majerwa ndoa sang che chenye nyeshe, peje cha sang ta songne, lu sense nechen chewe, nime chire si jenbe. Seche rinpa sawa jinshinga raza lewande. Dujan cha chua treche seche mazinbe nime tubu tsarta. Nga cho masasya yanrang, tumara sekaan kongrang ka runu nantong, ronye cha powa mudri su la jarni zawa cawa yanla, teyong suri jijirli. Towa cha ni se la cha che kang, cha yiwa na langka nesi yaki samba nong yan. Kier zamba mawag towa ter cha yir guye de, cha ni cha nesi, Sire ku ni gwa za gu xian. Cha sambu ni se gong rei cha gong gu ba. Cha yibu ni di, tongbara ya di, lang la supa ni ba nang cha ni dong ding tong ju ba za wo. Du dong nang ba gan da, gong ge de dara se zi san xian yin sin to ba. De man se gong cha jia yong su la ba ni ding ji ga qie di. Bir na, se gong de wo nu ba jiwa yan chi. Chi dong zang sa wa. Ga de se gong de wo nu ba yong da wo yin chi. Rongbara sa wa jia na, se zi simpe chi yin bi. Dazhe diala ngong nye la yin lu chi merdi ji ba. Nyang kan nyang yin lu xian li par chua zi taba yin. Jai li, nyi pa lamay munro merdi mbar lu yung tongka diala ongbo sal. To chi xiong jian luang diwar njian. Se chi li par san li njawan jar xi samba yin. Se kang kong rang ca yin ta ting na. Po wa merdi nyang bar munja wa se kang tia da diala ka njar xin. Se kang cha nima na xiong jian ta njawa li. Ni song jia lang de lu ba men ruo xian lu yong xian dong ga de wa ong bo sa xian lu de jia ba su jia yan ting pin sang zu ba din ba ne xie gang li ba de ting jian xie ji zhen ba le zhang yue pin yan yan de yan de nga zu me se xie yan yong jin ba xie gang jia xiang men kuo na la mo dao ba de de dao ge ruo dong nu ba la jun liang gong ni jie de ting jian de xian de ga qie wa yin ba ma zi da de tian zhen zha men na zu gong de jia ma za wa de wo pin yan dong Nimei su la, junlian zongbo ji de, wu chong che di na, nepar mungjian wai. Wien chong, dosu la jiwa tara, xiangar che dewa ko na dian da, ding zhao ba tong. Te dao ke te che, bie na zu tong, yong na mero wa zengi, gong mong ye ba nang la. Tong nong mo ji bar, jian da ding ba tong. Lo wara da ding ba su che jin chi, po wo me de la, nepar njang de, ni ba jiren jang wai, ka ta jenye ra tong ga ye. Ndo wa re la, nang yong nyang ju zhe de, li bur di na yen di yen. Jeli, gati seche mazen, chan chir na, tondo mpil, lani malin jang. Chi linde na, ma yi bianu ji, deye mnya, lanji zabu go. Puwa tre nyang, nipa malu ji, samba nong yin. Sekaan chenze mazen bar, ting chi le nyang xin, minbar jia na, luzum jia dos mnja la. Zendong sawo mnja, luto pie xin jebar yon mnja wa mazi, lani jeba ni malu ba, tangji jia jia nyay de. Jibu jarin jia de, nire nazu njang se, deme, Sekam jirai zatong ka che mazin par chile ga na, lopar mongbo ting to na, ma yawa njangu jin jia. Bingkin bianu ji jian, bianu dedao ki, manya langji wa zabu ga bi. Puwa me di nyambar la jia ni, sekam jia doma ronne sa ma yawar, lunru ji di, nisam jia nire gomu jiba jiba yin. Dewi, nga zu ma xe tong se xe yin rang, sekam ting zil jia jin xi ta la, na yung lo jung tong yun liang gong li jia di. Rongye jia lu zang tong, labar puwa mirde jia nebo tong dan de. Xian da wu xian changbe, xie kang gong ran ce yin ting xi na. Da zi tama nimi tong, qe ran ge ka su jia chu la, ka ta mren wa mu ma gu. Xiang la, ji ci ni jia xie kang bong long kor xie ba xie jie yin. Ji ci jia ni jie ba na, long tong, jia men ni ka jie kang, ngu yong se nin ci jie de, te da chua wang, xiong wa gang bi ni tang jia wang jia la xir. De yong, Gongbo chewa nita nyawar seji polong ka tenye longza na. Che tau tong, zong, cha sang chikor nong, jayong mi para gol ne, nga ruo tong, nyinggong, gongmo la, tenre, 年你的上葬了对呢，除了你的切了，用呢你别搞出动带呢。

0: 신토 종소바 몬트에다 제바 통 본자나 구바동 샤마라 워마스 봉구 효제나주 치바라다 인제 봉자 니바 시와캄베 니단자와라 세레나주라 첸자미바라 치바라다 수도동 모차라이 몬드테나종 다동 자크라 춘사 돈데안 제바 더티 냔제 강치제나종 파샤 몬드틴주 제제치웨 루샤동 강샤 워마스 냥르틴제 더랑이바다 봉고부 세강미 Jiginija sekang polong kakur. Jiginja nijiba na nipara jichin kongrang la yene kupa da nyi yinja lo che yon na lo nyi yin la chua sir. Ginjiba na lo da yin rumbo lianba yinba tu yin la tine nimen ta topa xe yin xin. Tumara xiao jil za gu de tongbo sekam chizye nyo ya tongye li para ma chi para ma ye wo guo ne tu yin rumbo chua tong nipa chichi jo guo ne yin ren chua. Samba. Jima rongka neje dje xorde xala su jibara jinze ne kuba yanren da chwa ye. Deyong tongbo ma yewo go ne jigin nitan jiwa longza se na. Nongjara xaka tong zon nyan zandu de dera zamba tau de nduba ting. Ningga nana da ngoche gongra nguba ting. Gongmur lu xa tong gangxia gongra wa xipo zab de duoma zho nyam tong ngoche gongra tong zon jie tong chetu chukulo nong doba zong. Bongza na. Chaozee gongrang tong, pasha, nruyo, sibin, jay hachong chewe sere pongu. Chichi ji tada xawa yin na, nongjara, machar zangba zute tina zong. Ndara tingbe mar na, sabba tong, makara yin gu. Nyinga nana nyangra, ngoche nacu ngute tina zong. Gomro luxia su, nyanga no, ngoche tong, cheto toba zong. Pongza na, xa zuba nyangta tinguba tong, zagong pongja. Ndora na, na nyangta tingu. Jema dje xor de xala su jibara jinze ne chwa yin na. Nongja gacet tingu, gacet jibara na, yama, xa, zongsang, gayo nong, xiongche je chetong nyangda kenda longcho jibara de la, gacet sir. Ninga nana dong chema gongrang nguba tingchu. Gomo xaka dje chewe nong, ngoche dong cheto doba zong. Gangda chikwa chama mongda tanggu, nora na medri sowa dong, medri nguba zagu. Ninda wo bongzi se na, Chazia Gongrang Tong, Jimmy Xie Pongja.
1: Ceso la Jichi Xiju ne, Mechie Nyingpo Lengbar Xibi, Gimin Yila. Deta ne, Ceso ga Rintang Nguanchu Xibi Nga Zanyi. Cami, Ceso la Jichi Dang, Deta la Donan Xiru.
0: Xiang la, Nyilang Nijia Xiechi Polong Xiba De Xijian. Nyilang ga ni ne, Tujian Chua Chia Mongda Tongwe, Nini jia rai jia yinba tong. Yan rai da kazi ruo kawa rai tong. Nuba, yungwa, zuba, sili chiwe se rai ting zhao ba. Duo dong nye chao ba. Duo dong la zhao xil jia lia jia ba. Song lo dong, jia dong la putu qingbo zangwa. Ka yi lia jia wa, xiao gao ba tong, ngu zhao ba. Chua mong sawa ba tong, chua jio zhao bo doba su jing ji. Lu la ling ji si nipi, nipa lang ke zi li lu ni. Nian la xiao de, lang kong zhe bie ong ki zangwa yin. Luo ye che ye me, zangwa mongwa hla de, pimi na la njang hla. Ningjir jia da la, ona tangwa tong, nyan da wa. Rujo zi wa, xipa chul ne, si tangba, goye ko wa, kachie gangba, qin nye chan wa, malang sa zin mongwa, cha tang mongwa, nye jie de dee muto pa su nge. Ndiye xiondi daji zi ne jiong, qibar jia ningjir mi bie, ni mi bar ngun zin zi ye. Yuan jiong, ni ba rong na zi na, gongga ni da sawa ye ba, Sengkang mudia wa tong, du xie tar suju ma zi par yan ren tong gwar na, su lan tong, nyo zi tan jar se. Dewe, ni yin da wa ngangu na xian da ka xia la, donong chi gu, jadara ngangu chi gu xia na, nin da nye long wa, jin xie jie jia bong long ngi gu de. Xie jie na, ni re long wa jin zuwa yin ba, yong da bra ting xi na, ni yin ngangu ka talong tong, suju jia nyingbo wang yin cer, zuwa xie jia nguwa jie yong tong. Sidi tuding tong mchipa kajia dangba. Sechi rinba sawa. Jelang la tujing jie jieba nye lupa su. Nanda tudoga jieba. Nyeko tachal jie jieba su. Xioka jisang su yongtabar tingja tong. Jelang lunga ye samjie jieba gyewa jie tingxen. Mgyewa jiebuwa jie zigu. Ndara nilangka nipa kajia sa. Namji jie rai zuwa. Waman jie to, ting to, zang ke, zhun jie, shan jie kawa. Guanyi xia jie su. Tiajie njia lao xere tingja tong, gangda, wajia tong, chikura tiangjang su tingja.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobo nomba kung kan zong, ten de Beijing long ching nying chile kung kong ge long ching jie derik do ne jibin lin zin nong. Dian zi zhu ge, nyam zhe to la da juy ge zham ne, zhong se da jie la ma ngu dong wi lan so tu go cong de dong wi guo tam.
3: Gang rin dao jie, ca gao rong yong de nje mi bi guo ro.
2: Za xiu do nyang mei ba ne, nyam xue jie xiu zo xue bi guo.
3: Man kong zong ge man zo rin zi xie de, lo re xiang ren, ngon jie de li zhe, yu bi guo so zhe zhi xie yo.
2: Zhobo nomba, yao la dian zi zhu ge nyam zhe to la da juy ge zham ne, zhong se da jie la ma ngu dong wi lan so tu go cong de dong wi guo xue jo yin. Zhong se da jie la ma ngu dong wi lan so nga wei tu go cong de dong wa dang, hien da hien pe hien xiu si jo jie, pen nu men tu qie de dong jie, hien le zhong se bu dang, zhong yang hien le yung de kong, jia ka pen jo on lin, no si bu, zhong go mo mo ngu kong, ngu za dang dang si jia ju jie jie nye qie de, hien le da zhong se nguen la pe jie dong jo tang jo xie ne, zhong se da jie la ma ngu dong wi lan so tu go cong de dong wi, lo da jui ye nyang zhe to zhang ba dang, lo da jui ye nong, hien le da zhong se nguen la pe jie dong jo tang jo jie, no si, nguyen lang gwe ne xie ba tang, ngu zhe zho ne to zi xiong xie ba, xie zho ho dao hiu bi, na mo man jo ge, non ba, tui go cong to tongwa jie xie ne, zhong se da jie lang man jo xie hiu, juen che me ba, qie de tongwa tang, hien song cha ko jie man jo zho cha, juen che me ba, le song zho ba, gong de tong gu ba, xie lo ni do jia me song ju le le ga, hien le da zhong se pe jie jie chu cia tang cang ba tang, zho cha lun tun, xie tong cien li to tun ba, bu cia tang pen zhe ga qie nyang dun zi ba jie jie zhong se da jie jie man jo lang su, ye zi qia ne zu di. O zhong gao zhu jie zhong zhe sa ten da jia qie tong wa tang, hien le da zhong se di ra jim jie qie xue hien qiang yu nyu se wa, zhong se chu yu ne da jie la gong de ten di tong wa jie la, le xiong nu de xie gu ba, ka sa tun yu ba ri.
3: Nama mang jo ge namban ti go chang de dong wa de mi ne la de ji ji de se jong ge mang ngo ngo lang ge li xi xu che de dong da bo lo mang ngo ji jin le la jiao ju xi bi ni ban dong bi xi ba ye dong bo mang ngo ji jin le la jiao ju xi bi pin ni che de dong a ge ju ji jin le la jiao ju xi bi si ji ji xie tao ya bu ju ba mang chuo mang jo ge sun xun pio de xi ba zhong sou jin tong guo jian nong gang ge zhi ju ya bu xi ba so ji tie jiao ji gu ji xi ba da yin li da zhong sou jie mang jiao tang lao jia qi dong jia mang jiao xie jia tin bu ngan tuo de dong er gong di dong jin yin ba li la de ji xi na teng jiao le niang ge la xun du jiao ne se yong ge mang jiao da ngu ji jiao jiao mang chu jie mang jiao ji la niang de xun du jia jie de gong di dong da yin li tu li ji si ji da mang jiao ge si ji chong du ji si ji ji teng jiao niang ge la gong di dong a zhe gong da ka sao gen jiao sao si ji ji jiao jiao da teng jiao la xun du jia ba sao la mi ne Man jiu ge pin di qi de dong ye xia tao ni ding dong yu ba de. Xing na ba zo gong de xin ba de ne, dian qi zhu ge niam zhe tuo, la de ji jie zhen ne, zhong se de ji la, man wu dong ye, lang su ti guo chang de dong yu ge yin.
4: Xiao di la gang gang yu de, xiao ye chan ji ni, ru xiao yu. Na qi, mo zhe xin di ge gang gang li, nan ba jia wa xie ge.

0: Sengkana bacho siyamla, yongla shartong tarni, choa yata chimpi kursi jingyi. Hema layi rizhje tang, kanti si rizhje bala chabi. Zanda zongna, sajja chi si zhongcho ka, tatur dini ba tang. Rinto zhongro shinta ma, di nga lang ge doba tang, yang zarwa. Kucha chi wa, ginti gang chimpo bambni, lang nga ba jina. Mangcho zhongro juji ganga chi shu yinbi. Lang dipo si shartong tabja na, mangcho chi rewa chi shu ri. Longa ching jizhba na, ramzhi dachi jia kunzu zhila, gundi tinsa tongyi, nga zi tinsa pshinyi la. Zanda zongki ramzhi jinta xiaxia bichin tuyin piji xiongyi, zo tingji longa yari. Longa yiri, zanda zongki jia kouji, tadala manchu tang, kate rochu soji, gogo, garchi tamzi ji, zo ni namchang zu zhi tamzi xiaxir si di. Daushu jita ji, tari longku, sakur jin ramzhi ji, jirmi tang, manzhi diko ji jincha siwari. Dengan zhengzhi dabdi mi bin tansam se, da qia lam zhi guo ba qiao yong ni li si qinpa dang. Zu zhi dang dong dong da jiong, ni jiong ji ji ma la, ni li xin ti guo cang de qin yu la. Zhong qi dang zhong sab ji, jin zhi xie bhi qin tu ra dang, pin zhi qi ra qin ni. Bi qin tu yun pi ji, jiao ni la ngong jir xiong yu.
1: Rang xiong wo qin xiang ni, pi ji jie nyu lam de ba di yang. Zan di sa yi qin mo xie ge. Nomna lam zhi si, zhong rong ju ni tarin lung ku ge xiang dang, zhong cu cang ma de xin xin. Xiu ye cang ji la xia tong de bi ding rep jin jie yong lang zhe wei. Gun du lang ga ba dang, ye dun dan zhe jie keng ba, xie de xue ga wa ji jie du zi rang jin jie, zhen zhe gan ni bie di se yue. Zan da de le ga xie ni lu nian xue la zang sen wei do ji ping cu ji. Gang wu ge lan bu de, jiu du qian bu xiong wa mei tong la xin xiong xin. Kong ki, dian a zong di yong se, nomna lam xia tong de bi xiang dang zhong del ha jiang nyong nyong zhe la. Zhuala mang qi wa yang, xie du lam shi. Gap di du, cao se semjil xiang tuan zhu wa ga zi qia xu yin ba tang, lam wei tang, man bu mang wei lang jiang ba de, qiu zi zhu la zang mong gu yue. Gun du gang qian bu bao ren yin, sam ni di gi, mang cu xie ru tang zhi ta bie di qie qi yue jie sang ba tang. Da jia nun na lang cang ma xia tong te ba tang dun ni, xia tong te bi du cai jiang, qi qie de tong te xin di, xie xue ga wei lu ju, bie di nyu zhu wa shi.
0: Zhang yi ne bang bu ya xiu yin xin, lu ngai qing ji ji bi rin, zan da zong ge man wu gu dong qi le, jia qi jia ji la zong dang ni, ri ka ge zhen zhen zu zhe nam zhang, ni shi zai ding la de xi bi le, yong lam ji lam qi, ji li zhu jia ji de mang de qin ba dang, yong lam ji ji yi lam qi, ji li ni dong zhu jia ji zhi jie song li ge liu, zong de yong jie xiang zhong dang, ji ci zhong cu cang ma le, lam xia dong ta zi jia qi jia sheng yu, du jin peng cu ji jiang ri ni ne xi xi bi, yong lam la da xin de. Lam zhu ji, nian qi lam dang yang, nyong de song yu. Jian nam jin ji, zhu lam da jiong dang, gen di, gang xia ni, xer dong, ngin li ji lam su la di ni. Da jia jian na, lu shir bo lang ku xer dong tab ji yu. Zhem zhi tab jiao ji, li dong ba xi yin bi ngu ni. Yu mu cu, qi ju gao, nam xi ji cun zeng, mo po ba dang. Dian jia ji lam bala, di bo nga jiu ban tong gao, sam na gan cu lu qin bu, ji jin du ji song ba li.
1: Dabdi xie xue jie, mang pian jie, zhuo xi zha wa dang de dongwa di yang. Lam zha xie dong te ji, jie dar xie ni mang cu cu xue te ba ma si, xue di bu, lu di bu yong wa xie gui sam xie na. Di ti zang da zong ge xian zhi xia yu ren ba tu ra dong xin. Zang da zong, zhuo xie sa zi jie, jin li yuan ba gan ma ci ling gi san gui ba le. Dian a lam jie ni cu dang, zhuo jin jie cun zi po ni. Zhong xie jie zhuo xie lang kur, za da wa dang za ba sang ku na ma du dong ge me. Da jia zong ki mang cu jie gun ku ngui le yin ni. Lang kur dong ting, gab dun ling zhi xie ba di. Daya dang, za rong. Cao sim som jie le su, ta rin long ku ge xiang dang zhong da le ming ni. Jin sim ngai xian xue dang, ni jie zhou xie lu ge, jin nam jin jie lam ti si ba dang. Xiang zi dang, dan ba su, zhong da le ning da le lang kur dong wa dang. Zhong da jie zhong cu ka jing la. Nin jing nang, lang kur ting jie dong ni. Dab di ci zong zhong ge xie xue lang kur dang ni su mi. Zhe xie xie yi, xiong jia qi le dang, ren po xiong wa di ne. Chui qi le la, cang zhi dang. Nian xiu lan song ge lin xie bi wang ke shi. Zhong xie jie zhuo xie di tong ma de, li nian du jie lang kuo de nian dang, mang yi lam ti song ni. Da qi cai ding jin jie zhuo xie lang kuo de dun dang, zhong xie jie zhuo xie qi xue lam ti zhu ba de,

0: singing dubun ba kan kan song da da chi chi sing go chu ban de ne pe jo long chin chin li kong kam ke long chin cha nga dang ngi ju bi hyun lam ye bi le chin je de ling ge le chin na chong bo tin pi da ye ren zhong de jie dan ju ji bi de cha de qi jin pa yo chan do zhong jie din qin zong jiao men xiang ni yin bi chong bo tin pi la na xie lo nin dong ni song lo ran jiao jie ye ren zhong de bi ta de chue an dang bi zi ji chin ni tong qin cha na yuan zhong de ba xin la ding ge su meng zha qi wi zhang gui xi jiang yi ba shi kong la ma de se bi de pe jie ning dong du la nan yam yuan xi cui chue tong wa guan bi gam ling da ba qia bi xi ji jiang du qiong xi bi dui ni hou zhong la ga xi yang zhi da de jin zhan zhan yan chue dun sa le jie ba shi lou qin ge song lou qin meng zha wa ni ni qi li meng zha wa ni jie guo mi yang zha yu ba dang lou zhan zhen ge lou li xi guo na zu ring zu xi yu ba ma si lou zha tian ji jiang dang lang bi xi guo bie dang bie mi yin ba shi
1: dahi delay tenga mela chumbo tempi zolin ni phai na chando tronche tinche zon jonga shan ni tene ngi so chong te na tinche zon a lo chong tambo te ne ni ti jis na maral lum dai te na nga so chando tronche karo chu ge maral lum dai tambo la te ba re tene thon re na nga so chando tronche ge dore lum dai a tambo no te jis na tene lo da chim jon chu because la jana la son ni tene jang su nan thon la son ba yin ta nga ge chi lin da bon na sa yin na dāngbō tē ngō tsī rīpa tī zhōng yō tē jāngsū tsōng lī lō chēn tō zhōng lī tī jīs tē nā lō dāng rō tō bī jirān chua lā tā jā kō kī sī jī yā bō sī tā tō rō ngō tō tī ngā kī tā rā kī ān tā kī jā yī kī nā lā tsāng yō yō wēn shio tō pio kī lā pio jī tsōng rā yī kō rō tē pio jū lō chēn lā rī wā tsē tī nī tī nī tō rō jī zhōng tī nī jīs tē nā tā ngō tsī rīpa tā pio jī kī tsōng yī kī kō lā tī nī kī tā chī lī nā pō nī tō rō jī zhōng bā yī
2: ওরে ওরে ওরে চিতং সিনাল তা লোকিং কাপসিনাল মো মন চেসা কে চিলি জেগ দমস নি ইয়ম কামর হোয়া তে উ জেনজি উ চি মিসা কে জেরে হো ওরে
1: হ্যাঁ তে চিলি লাবা দঙ্গা সু বে কে এক আন্দ চয়ে গ গতে না গা বে এক ইজোগ তেলা চিতং মা ইয়া পো জে বে চি জিতা বে জে জু জু কথনি নাসে না লোটা চি মনরো নো বিকজ লা গা সু কে ই চাইন দা বো না তা তেন তে তেন দেন মা বোস ফাজো চ জু বে নিও ইয়ে duru yin di ta pe zhen ye ge guo de yin zuo de pe ge lu ju de ne yi jiao de su tu le ma ge ya bu ma se ona de ye me de song ga ge yin ye jiao zhe zhi lin da ta ye me ge cha qi ling ga s da ho de xin ji ba ji ba na su ko re di ta
2: ji ji ji ji ji ta song ge yin ge zuo le ga qi lin ni xue re
1: ta ta ta yin nga tin qian zong zhi da bu ge na la dun de zhe ge ye zhi da ba se ge ma re le
2: dun de ba
1: dun de ba ve ni ba ge chan ke ge na ga so tin qian zong tin qian zong da ma ma se yong ge na la de ne ongli ka de li tru e no hyo de ne chal jai da nga so ana chang do chong che gi zha zha bu da rang jo jong zha zha bu gi de ne tin di ge du da zhen ye ji
2: ho de ho de ho de ho de qiao ge dong bu dang lang ba ge xia ya an da jin no xiu ji ge san lo de gan zhe song le de
1: da nga so ge chang do chong che ren yuan na dang lang bin tun su le che le me yan la chu ba da chang do le che le me ji fei chu ba se wa de ge di du nga lo de chi mon ro no because ni yin tong jia me ju dun lo je ni jia ge si ji ya bo da ni ni nga ge ta dang lang ge tru we chu ba zu zao de pe me se ba ya bo sa re da na zhen ge ta tru on de de ni chang do chong che yuan na dang lang bin tun su ge no la nge ge ren du xie de ya jia de ni yin tong chob ji lo la ma ko ki ki chong chen da nong so de ni ten de yin de de ta nga ge di ri ni go zo na dara i dalang li kanda da jepeng li kanda ngo zo ni li ba yin tene nyin tong jeg lo de la zong kha chuk zeg no la ta jepeng zo bi gi yan la zo ba de yo le re de yan la zo ba de no ta ta me yo zo de na ka di ding hai ta ti ko dalang da jepeng li kanda li gul me yo zo de chen sen je ni nga ke chang do chung che ge lo che lo ma so ma de la san lo kun chu ge ton ni nan zha do de na ji zu ka ra de se de mang zu da jiu zu le pian dui le ge li ga zi zhe san le ge san ba cong ma le da rong yi na tru ye de de la bi ji tong je de da ya ji tong je de yin ni ba chan he ge ni ge ta wa zui tu zui ge li ga tru zi li de le yin na jiu zu ka la de ne mang mang po zi le pian dui sa da san ge de nge ge chang do ge zong ka ju zai de ge no da na cong ma yan la zu ba de zuo zai de da chan de ge li yo ri si na jie pian ge ko yo sun je la zai guo de bei yo re ko yo sun je de su la ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ ཁོ་གེ་དེ་ལེ་ཁ་དེ་ཁ་སུ་ལ་ཅེ་ལ་ལེ་ཅེ་ཡ་ཏ་དེ་གེ་ལ་ཅེ་རུང་གི་ཉ་ཉུང་དེ་གི་པ་ཟོ་རེ་རེ་དེ་ངང་གི་དེ་རུང་གི་ཉ་ཉུང་དེ་གི་པ་ཟོ་རེ་རེ་དེ་ན་ཏ་ཏ་པ་ཏ་ལ་མན་ཏུ་ནི་དེ་དེ་ལ་ཅུན་ཅུན་ཡེ་ཏ་དེ་གེ་ལ་ཅེ་རུང་གི་ཉ་ཉུང་དེ་གི་པ་ཟོ་རེ་རེ་ཨ་ཡོ་ཏ་ན་དེ་ལེ་ལོ་དེ་གི་ཐ་ཁི་དེ 다때 이게 쪼데 재팬게 리가데 인자도고 롱남 바요즈체 오마리고 드루레드레 티네 롱 사마사지 산도나데 리가데 강아 침본 드루제 린도데 카곤레 제네레 드루레 오르고 티게 온도데 차티게 녀제데 산도는 같이 땅 이게 야나가 쪼바다제나 티네 야나가 공여데 쪼 야게레 타오에 저르고 티 리콘데게 타주이레 데 찬도나제 인가제르 다 쪼데 카루추 공여데 쪼다 찬도 종체게 공여데 쪼게 타주이 드루베레 데 마오발라타 동가 기탄달라 페지치스 돈돈네 페차가나 따라 자기그노 시장 주초 무디 在 시장 시장의 주초의 유시在 창도스 딘디지 저하다고 드루능가게 창도와 단지 로진난데 창도인난데 대소 좀한테 고 폴로적은 아무 점 못하고
2: 아니 우리 간제 폴로
1: 어 간제 폴로
2: 우리
1: 딘디 지마 간제 폴로 제군데 들 리제나 따라 쳇조르스나 아니 바인 보모에 거기 간제 폴로디 주가 사포다 된 거기라 거기서리호
2: 리리리
1: 네게 초바세 군이 키고 가지라 거기고 군고다 된다네 리가데 리나 야보다 네 마음 빨아 거 제니 주술 팬티를 드니는 가게게 르자 제군다라 비지토
2: 무제제
1: 그 야보정사다 상게야
2: 제제
1: 내가 저기 제 베지게 게다 이게 저거 말에 되게 다 용기 찬도 그 효스나 아다 다라자 거기 시지 야보 레진이다 게다 솔라 답에 동가서 그 뭐리티 다도 나세 때문에 아니요 던지라 뜻에서 게에 그 돈이 뜻에서 지리 돈으로 계산하는 레다 호 되게 돈이 들어오면 순다다서 조사나 그 비지나 삐면서 야보 온사다
2: 제제제제

0: lab gachara.
1: Chen lab gachara.
0: Rosu bimi dumbu la chirek mi du namba cha.
1: Chen lab parchi gachara di jadar mushu lamban di.
2: Sengke namba cho, tata cho je sengko chupi lenzen dan bojo lungchen yenchen li kong kanki lungchen je chen lab gachara lenzen re. Nga lenzen zochong balo je ye. Terengke lenzen na hinto suyo na lupo penpa yo chan gangchung to samurung yi kwar tang. Namju nyatang lepo gwaanpara che gui piko. Rangju nonsi nyen ka li yota kaki korso tarishi yo. Hiya la hita nandu nansiro.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས chan ta mai ti khujyo chan ta kana sona ti chujyo le mala tön jyo le
1: je la tene gen lozunya ma chi sona na je pa ta la ta chi gen ta mandra le ke ko ke kweze kwenda se gre ten da la jin cha la pe jin cha ma bu chi te go to a ko ro ta reba ka nga ta tene ko ke ta kweze ten so la hepa ka na yo re ki
2: ta chu tong ge nga se ge de ni ta ri je ki cha ni ten de chi re do re ko ma ge yong do na de la ta ri jong do ji cha pa ke ta long bo chi ge ro ji ni ro ko tene zo ma chi o ro ko te zo nga ge shi ra de ko
1: la so
2: tene chong a de su ge nga yo le tene pa pa de so nga ta ne tene xiawa nawa gowa su nandiyo ngayi gozo yin zi dang dang zon ti tindi xia tong ji ngayi chani tindi ji re dori taa nyajia chani dana taba ji uro ko taa nde rizhong pa taa jizu mala reba nyi de taa kuni zangchon ren re ko zangchon jing ren yon du ka la tindi jizu mala reba di yara bo lan zu sun di matab tindi jima zi zani taa nawa nala maza ji jingba mi li ren yon du taa ngayi zangchon ren si tindi sa di ngayi naa anda ma pili zon on si tindi zi sa di ti jizu mala reba ga zangchoji tenwan du ka la trin tato tsoma korji sewa jabi teni rechon pa ka gozi tato tsoma kongru pozi go digin tsundan ka chani taro tacha ten tenre chi ma yon diya ka jansi tenre chi kia jendo teni chi gare yore sewan du te yore ta mbaaji kuya yore mixar ka otore bandala mbaa kapo chi ta nabo chi ni ten mbaa kapo tena jizun mala reba ka shambaa kan tsundan ta mbaa nabo te chira wadzu na taa ngon baaji uro ko digin tsundan ki chani yon xie tong jie yodere di yin tsa di mba nyi di kuya ka hajong ka ge chenpo di ni jie ni gare re se yon di taa chi dren zhawo jin dana zon di ya dren nyi ndara jik tsa zon di xako jia gun chodong jie yodere da so taa pe na riba tala hajong ka ko mixer ka riba yenda mandawa ka sanga yon tsa di taa tila gyongda sabo ji mazui na taa dren din dindu ji zon di jie yao na Tini tretin dana tsasoo na maa, maa xeya ka tini yin zonda, ko reba tala hachang ka zongcha chenpo ji mabu na, tini te don maa xeya. Tini te labo te dondi ka la, nenga hachang ka chenpo, pe na tanga so peku shu juin ka wangda xe na, saa cho onda jinda to, tini do pen jiong jinda to, che shi yon nende komba da zo maa caa ndo ya ta, nala ye ta, nai paa na chi chek zo di tu ka na, taa yin ni oto reba te don je ka, reba te don ya maa to, tini te la yin ka ko, kaa kare la don maa chua ka, nito tani ji wa re, te, Mama, jilo jito ninja jahe yin misi gona ta nga tsu tata chamdo lo rogo chi lako chanji ma ji jen yorwa. Da tsu di jen ondo di ni nyengom aga ya yin din semo lan di dopa ji pake po ni di yan ta yin ma tab. Di ni di ni oro tanda pansu tu ta jen yorwa re. Tanda mara son lo jiba tsa ondo ya. Da tsu ta jima jima ko da tsu ronyo hiyo sa re, ronyo se de re. Di ni mama ta di simbi ko longa damja yin mi ji re sa da ma jen yin ni zo ma main bu ya sa ke da yo ma re di yin na yang. Tini loo tiki dawa katsi chi ina tsipa chuksan la tau chi ni tini la mna tuxen ra ji tsiyon du kala loo taba ra ji oto ri pa ji maa nye ni tiki gabro tong ya ka tengi ji ni tong yore trata so ina tomara pata so tsa zon dine papa pong da trata so maa ka panja andu guli trati zon te xako jan tengi zon ma so maa ka pa mai ki taan di mai kong du li na sa ma zang trata ma ta taa ma pili ki ta tengi kin trapsa chi yo se dire tengi inba son za tini te la xako jari ma tong ma che zo oto ri pa junzi pa yin nisi ya Tini pachin jia se mario, ta tesa mapu na oto riba ki junzi pa mazang pomo miisi an rohji. Hie tong ome ahon tu tambo ane jitsi mala riba nchi ome ahon niba rizhong doji traba lanchi ome ahon samba kaji ki lara rinzun na lan chu zun. Tini chepa ji tong ka, ta tesa wichani pa san loji tong jina jitsi mala ni jiba mancha wachi rindu san san raji ta tindi ji yore.
1: Ji la, tagi ta chi ka nga ta tindi 这当得出来几些吧，觉得对呢。下过家家个嘞，下过家家那大过一年，过菜大点
2: 白个，下
1: 着长期节，给吃的个下过家家他嘞。
0: 我们那在那下过家是家嘞，他打算我他种什么萝卜，我他妈一餐，但我他老年上了，我他吃多少，做的嘛东山的水地，马上打算家个那家他要嘞。
2: zo jun ra jia kuzo ma ta kodo se jen doa kodo se ta desu ge namba ge toni nga zo kali mongpo jen na leka ji tenru ji leba re ten nga zo ta tanda dena nga zo zong ge rini ji nola ya ta mingto desu xedang kwe ta yo ma re di nga zo cede chontun ji se na nga zo xiang da chanka ji ge choma tisi di jia ji mongcho ge rini jen yin se na tenru ji la yo re desu jun ji choma zo yo re la
1: nga zo tata xia zhu chan ge kunzo ge namba jen ra ji re kunzo ge ma ge nang ji ge ta zho cede da desu ji nga zo reba yin na da ta reba la
2: 做那一个催忙不等的节约就买的，日巴个做个过冬吃个吃呢，他工工把的老把的给把的，他说个做个可能比你六个吃冬个吃呢，哪怕几热的了，主要是啊，得比你阿东菜个吃呢，哪怕几多黑大哥，他东坡我做日巴的汤嘛嘛冻的个了，热天着急东坡米，对了冬冬个喜鸡王大个哪怕几热米，东坡小娃了呢，鸡冬等着，小鸡巴了呢，松冬，等你娃娃了呢，啊，主动。 扎布了呢，格东西啊，去，去去，往那个村头，他都做把戏用了，东坡啥也有个操的村头，你把啥枪毙个操的村头是干的，嘛，蒙古的西安多，他等于东坡，我们满那边面，我记住，马拉里巴拉去，是啊，就当当，是啊，就解决了，嗯，你把我们那边面，我是从多久扎布了去，当当，是啊，就解决了，上把我们那边面，我感觉就，你，你拉来人做那那去是当当，是啊，就当个，他等于一个钱的个，去。
3: 但到那里，你普通做饭的，天天给搞热巴个吃的，做六个当大个吃的，就很多了个。这个吃的做阿多的，娘的娘个吃的，嘛就天天就当个，天天就领到了。
1: 是啦。
3: 天天个李梦德的人吃呢，天气乌托热巴拉就爱去为给老总热巴拉打，没人送来热比吃就天牛没比给老总确定你的娘多。 天气乌托热比过冷季月比，期间门头的冷气成本更适合。

0: ngancho chuchu lembar chi
1: chakdo gupe chijui muchi shinsa lembar chi
0: michi ki joyang si gyangzhe che chwa
1: nyamzho rime zhewan ni ngenji dende yangcen si ki
0: sochu kang si ki yu ki minan yongwa chi
1: miri ka ki tunji ya ye dang tuimung gupe ni zhonghua miri ki sokza nesa dang dupshu nesa 热完年上建议。

0: Junam ji ji ngujong la ti ni loma tso xia to zo ji ga yi chi ru san yu par yi. Chile nzi da ti ni wa ni ta par. Chile ti lak zi sang chu pi loma jia de ngap chu rang jiu chi za tong cung ni le re su le yu tuam ni rang ni chi lak zi ngap chi yu par yi. Pyo jiong lak xi lom le zhong lo ta nu lo xia to zo wi Chile chi loma ten zi wang zha chi nga rang te ma ke kai zo ji ga po yu chi xie par yi. Pyojong la khilomlen ki loma kabza lami rangyi chi zuipi kai la ma tsui gapo sepan tongka sena chibon tong chi xe pari. Pyojong la khilomlen chung lou ta nublou xa to zuwi chi le chi gigi lobza yang zom chi rangyi chi njuantang tewi chi ru tang di pumzong ki loma sochong se ju tang rangyi chi lakzil jupal tang junze yakbo toba se ju yang hi sung pari.
1: Duanka chewa tang dinchin zongge mu chi ka luwi ni jing la shim xin jibon mi ba tang 乡中的卡格心里起笔对策当进起地修用你直接通过粗笔三区行散新部的路里用具是我肯行于乡了帝国界三区许军丁青总拉通中区有的这位你一农阿都出过其这些给这车阿都当准的索马达尼行囊都多少级出其节让国青都执行于巴当
2: 据说通通农,先多跟你妈爹的,只送托为主动了就业。电签总写信向拉通中去当主委书记,七个亿。当然,在工程中给改地的,哦,龙阿姐,立地阿姐,孙阿姐,其他没有意义的,等你龙阿姐了,啊,这些人吃鸡多呢,等你行路这个,他们慢慢做了地基,呃,前面把这个,谈到。
1: 总控所日进忙了,撒恰他托银币对我了没的,电签总给永北党对你,日益军规学的,新车国东龙俊协行,新车汽车了电你,约着李固执把党,撒恰他托了新车穷者党,没得贫穷兄弟协币,写查谁都协的,德国月期多少党,你都切讲没了把协警员,电签总行李党总社区当作一书记,你明记, 多路总的用起你写车多用用用当罗罗用为是外月端地生让是总给心灵洗笔对策了金爵强国龙庭当新车归东里派向学籍心灵了曾组织当新春给送洗浴及准你这些解吞北当忙促及用北颠簸用我洗浴及送把谁 所谓我呢初期就我为白的端地行当人就人不是兄弟罗列及编制军团你接头月经初期经济列国的你我对对口通的当地行政推荐我做多修门当位干你是我当切记新期是准穷的当你满足及我准真不参嘛颠不送修把谁您这中介职业局观察没把没来向娘是中去中不错
0: ngunchi kaam ngaran zomsi jitang ki lanka tuyasa satir. Taja, sorjian chi koda tingdu chi korsi ni jab yu patang. Sezi ta dro tongsa su gubri se yu bi. Geda chu di zhomso, zhonsa sisa zangbo xe dun jiwa mazi. Zhonsa ju tunle sojo rinpur tang, zhomso, rangchip ta ta nyesa ni yungbab su utopa song yu pati. Xiamla di koji sanju kujie. Tongji du su ningcha zhongkor ni pata jil sumchi yu bi, gunca mba mrai xiang. Nyangsa zhonsu, So, ngô tèng tèng tè nè yu bà tàng, hò yò ngù zì xè tàng dà dùk bà xè yu. Dà wà jè gì gòng, zhōng zù lèng kà tòng sà tè sèp sò sò gò xè yu bà rì. Lèng kà tòng sà tè rè sò jèng jè, bè lò gò rè sò am tàng, tèng dù jè gò rè nè xì zà kè jè bè yu jè. Ndè gì, dù mì jì kàm jè ràng zòng lèk jè tà jè nàng dù bì hò yò lè tì yì nè, zàm jò tè lèng kà tòng rè yung kì mè tèng ngàp jè hlà sèng jè yu bà rì. Yò gò wà gàp zàng chù dù jì. Tere nga zong nang mu tsang ma ndagar lanka tongwa yung pa ye, ndagar tab de pong tou ji song pa ri. Yoko wa yu huang ge, ndagar yu jiong hajang zi pong tou la sik zi ta tro tong sa song dukwe hajang ji pong tou ji song pa ri. Lo ka xie ji kong ndagar ne, zhong mu tsu tu chi kap zom sa xie yin pa le ta ta tar mo mang po mi. Ndalo, gun tsang mo pa mre xiang ge, lep zi pa yiram tu chu ni zhong tsu na pa njodo tongwe le du chen po suan pa watang. Chibchu maangu gor somch tangwa maazi. Nyangsa chungzu unli nita nyamdu sojian che lanka tongsa rangsur ye gui maangi to. Tengdu che gor kakye jepa tang langkor nyoksa tang cidi che jisangchu sozu yue pari. Nyangsa chungzu chungmu penpe nga tujien langkor nyone che ngin koji yu.

mang bo sa zung xie yue ba, bian na. Bu mu yin chou la mu, tou sin xio wa ma na, bu chung chue jir no zang, jie wi du xie xia yung. Xiang ba sang yung zhu kera, du gong nying dang ma song, xiang bi u ngi wu la, mei chue yi gu rin jie gi. Chue ni lam yu jie du, zang ngi man zhi nang tang. Nga na lam yu chul jie, chue ngi man zhi xu chu tabi, yin da da nang, pin chue zhe ga wi jie dung tang. Zhele nye wei du jie, sin jie xio nan nan. Xiang bi u nye wo la, mei chu yi gu jie gi la su bi, jue tai ka sirin den zhi cun pa xie yue ba tang, la bar du, tou sin xio wa ma nan, zang yi man zhi nan tang, chun yi man zhi xu chu da bi, ka da le jia tang, sin su jue bi, pin zui jie zi dung jie yue, lu bur leng dai. Zhe ki xio nan jue bi yin de ren ne, sin su tang, leng dung jie jue cai nying bur xin ni, xio nan dang zi dung di wei xio zha de cun pa xin yi. La mu jie ji chung zhi, yang yang yi la ku du, ba ku ren ma ku xiong ni, zhu wa yong sa ma zhi. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia, xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yi na sang xiong, ngang ba yi na sang xiong, chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong da bi. Yin da da na, zan da garu bar jia zhen lu yin xiang. Zi di da li, zan da garu pin zu, xin tu zhen bi lu da. Di mar, nyang zong yong zhi sin di, jin bar chun yu jia. Chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong da bu, ya cin jia qia gu da. Ba kur ma ku xiong ni, zhu wa yong sa ma ri da bi, du wi ta ki da. Yi ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong da bi, zhen wi ngui bi, zhen long su jia ta ki na. Zai jin de da ge sa zong nu, jia qie duo bie xue ba ke zhi. Dong er ji bin zai ge. Xie cu dang, qin cang su jun jie da wa la su bin gu jin ji. Zai dong tui ri dang, rang luo yue bie zang da ge ru, rin dui xie bie yu ni mang bu. Zai dong ge rang wang hiu wei, kong cu ru zui gong zhi wei dong er xiong la. Jia qie nga zui bie, zai dong la bar qie dang, lang long ma xiong wei xin dou da. Sa zong jie ju qie xie ni, zai ge bie jun ba yin xiang. Di na zi dong li xiong yin dong an, jue jir xie ba xie zhi. Bi na, chua la cha bi xio ru, cha la wu bi xio ru. Li zi mo mo nga la, xio ru mei ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, jia gu xia la du yu, jia gu xia ji ni ma, hui mi chua li zhang wa. Ping bu jiang lu jin la, ma mi lu du du yu. Lu du ping ji mei ba ra, lu mi xin zhong zui song ta bi, za ji di da ge nong du, rong ge zi dong zhi mi du ju ba ang. Rung la, yin zi zi dong ma tui bi sin do ju yu ba dang. Yang bi na, se jia ngang bi zi dong, ngan ni ni la yue jiang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang jia men do. Zi bi gai zang mi do, tong dui si la yue jiang, bin bi ga wang zin bi, ma jia ga mi tui xiong. Zhe di, xia ri zi la, xia wa kong duan do jiang, li ngi a ke ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chung zi xiang ba la zi. Xiang bi ye yong du zhi, nga la du zhi par chi, dong wa nang ni gang yong da bi za zhi di da nang, xie cu dang pa mi zi wang ki, yu ni par chi, zi dong ge rang wang chu bi dong an ting yue. Din zha wa la, bo mor chung zhi gui song, lo gin zhu ju gui song, jiang leng zhu zhi e hi, xia kar ya bu nang dang da bi, dui mi jin nin zhi li xiong yi dong an hi yue. Gong de leng wi, zi dong lan jo wa ma dong wi za ge dang, De ni, xie cu jie jie zhong zhe wei nang xiong wei, zong zhe yin ba cong nang yang, di ni la qi bar ngin jin yue ba di. Jie la, bar qi dang guo jin gang xiong nang yang, di li, jian due dang guo mo ge wei nying due xie tong jue la. Jie xue di na, yi tang qi ba dang lu kong bi sang lu yue ba di yi. Do na, za yi nu, zu li mi zi dong la mu ba dang, za mo ge ru jie zi dong da di. Nian zhe la, rang wang tui zhe ji jue bi, bai qia dang xuan zhe jie sang lu di la. Towa gumi zhengqi ra, ma wa sagi mi to. Nga ni toma hior jiang, lian chu tun bi chung zhi dabu, zha cha ji bi dang. Cho di wo ma cho la, chong jiang hio ju xiong na. Gui qin zhu mi cha ga, a li si yang zha ba dabu, dun yi la san bi du ju. Lu la yue bi yu di, dabu zhu ju xiong na. Zi zhu ri cha ji mi jiang, nying ge ci li dong chu dabu, wei zhu qi ne, za gi nu jun tu tong ju yu bi, jiu zir tuin tai yin yin. Dui bi tuin jiu ba la, cu bar xue mu rung wi jiu zi ki, man zi ba na, qi mi du xiong wi qi chu zi. Ye wa zi ba, du dun qi si ji ki. Du dun qi si ji ji na, nga zun ma mang ji, qi si ji pong jir dang, qi si ji nin bai su su ru du ni.

0: tsabukuna lamba palewa tomokuna tomo med seba tomewa chi tana dyuna yaju rahmada te mara tsadu nekap tana o ka tsona ndu tanda chire da tenso
1: gela ge rebe jo yi chi xie ji kanje yobis ji ge je sen jo lengye le ji se se xin na ro na
0: la su la su ta reba si ji de ta che tang ge de ta ta da reba wo de dao bai si ta ge ge dao bai sen wo
1: o
0: ten yin du sha bi jo zi xi da mo bo wo da ta da che tang ge reba sa de xia ru de che chun zo mo pu song zo bo ta de ji ri sen ge ta de gong zu che le shi ju chung go ta ten yin de pe na rabi jo ge zi xin ga de ta pen song de ko le yin a ma de ta ten yin reba ge bu xia na re si ta Kotu tsawa neji mazongle balo demdemsta. Tate nyechuk chenpo goda. Kome chungwa neji mazongle nyamon chungchuk. Tate rabi chode dare dare ben chabje matata. Kone hajung nyechuk chenpo. Lakbarto dare nga zo shi yungdu mzibi chehu se lo chungchung. Tane pomo mzime se pomo mo lo chungchung. Ta penna panna pache jamna nga temi ki kora jam nan ra, nilo jam nan ra, pomo nganjor jam nan ra, temi ki ko kare zuyo suna, hajung ki ta zubo de ta kongta nyencha tobo chi kota. O ta pandro kongpe tabja zilis, ta di zenyam di jencha ta, ha legu bi ngoma nga tsui ta ta zunghe no la ngolo se mo mongpo jo re. Ta deso ngo re tena lo re res se ta, pe ta ngo de zenyam chenpo yo pa. Ta tari nga tsui tu chao yung du pe na, Pandu kumbhe tabja rilis, ta pandu tsonung chakurwa. Pandu kumbhe tabja rinroli, ta hajong gerinthong chenpo, pe misi biti kardabda nyenchok de chenpo. Tsonyong kumbhe dribja rilis, dribja rinroli. O ta tanda ka nyenchok da, ta ne tingi chechu pyusum chobo, ta ne tanda chi. Sali silin dribja rilis, ta sali silis di paru tanda lon demnyo chechu mobo chi. Sokur sumchi lukja rilis, ta ne te yon ko sokur sumchi seyongde zumdong ten. Tani nga zo soo tezo ten, zom tezo ten, o tati che chu de rigo. Zima robu rabja rilis, tani zima tezo rigo. Robu sida nabu rigo, robu de rabja rindoli. O tati niki chi, che dordu na lukun chungru. Tani teji na kartab. Tani vijinga tani zom dong, namjur ten dong, gombi ningjo rigo. Bamba podong tezo nyam yo ba. Tani nyam zon solo rewa nimbo yo ba, tanda jire da. Tati adong pe na, tati sando yondo, tani huma nga rong tsu, Tiki ta roo chi longu chanjima tu zubi yindu, ten chingi reba chi ta dendri wena, tani shabru jawli rei sena ta tani kecha ore. Ta ti loju ngu bori, tata ya tundu wena dendri zo ore. Ta ti zodu tata sa yari mampa li cha cha towa yo sas. Tanda cha cha towa se tu huma sumpa cha ka towa sena, ta nga tu chungpu kor de sumbi yo se re, sumpa chemshu, shele jakar se tu zeto osa ka tene de zo re. Ta sumpa ki teka te tu pun de la kare se ore sena, cha ka towa, sumpa cha ka towa sa, hajong ki zanbo chi, tani mwame tamchi, tani pa nong, hajong ka nong ba. O tante chi ka te se, ondu sa yari mwampa le cha cha towa yo sa zo, ta pa yata ko pa tsa cha ma towa le, ta cha cha towa yo sa, ta tani ki zanbo chi. Na ma la ma de le, nam chi kawa yo sa. O ta ma ma de le, yari mwampa le, o tante ki che chu yo ba. Tani te zo cha de, ta che nchang ba de, sa cha ba yi to sa. Tongpo ta nga zu san long yo no, mwampo chi reba de pe ju tong li ki ke cha da. Taru reba chen chamba de sa chakba yi chos, tongpo sa chakba, sa ba chakba yi go, di chos, nyen chamba de sa ndowi chos, ten nyeba chamba de sa de ndowa, sa ndowi ndowi, ta ten ndowi chos, som chamba de sa ku nyomba yi chos. Ta pe na kongba shing san dawa, ta mise ge gong san dawa, ta mongpo tse so na, ta tanda ge chos, shi sa ndowi ndowi di che chu yobi tenda, mongdo song dola, ta ngon du tata nge tata shu de roo chanje ma, la wo chanje ma de jikdo nyenja dunju dundu lo la, de lenjo chobi kecha do. Tā tī lōjū nō tāndā rētā. Tē yīndū, tā jīgdō nyingyā dōngyō tōngdū lō lēngyō trē sōng lī yīnā, tā tē tū gōmbā tāndā jī jā gōtō, tī lōg pē nā jīgdō nyingyā ngāp chē nō, yā nā chūk chē nō, o tāndā jē lō tā rēpā tā chāp tē pī kēchā. Tē tē yō pē mā tsī tī ngōl tā yā yā lōjū pōndī tā tā rī ngā tsū shiong shiong tā tēmī kī yā rī nā yā nā lā. Tā ngā tsū pē kū chōng kō tē tsū kāngjā tā sē lā tōpa nāng xīn, tē rī nā yā kī tōng kōng tē tsū yā shiong shiong tā kōngjā tā sē lā tō tē pā. O tā tō tū nā pē kū rōng kī chō yī nā tā, rī nā yī nā tā, o tā tū sā yā ngā rī shiong tā, tā chō rī nā yī jō tsā rī nā shiong lā tō tē pā, chō yī nā nā, tā ngā rā sū tam chō kāmbō gō mō zā mā yōng tō tē pā, o tā nā rā jī rī tā tē. Ti kapsa sati vishin kap chungpo ki none reba re mopo yebe none oto reba zo ujita ta te dende shuendo. Te ki tani chayasa neo tangyema gomba yinpi kapsa noba teso kone resa. Tato rato kong tsumba tenbe che to po mebi jemo ta long mebi gonga jamin sarita. Po mebi jemo sa jemo zi zaji teso po yo mariko. Po mebi jemo to. Tani gonga la long mariko. Long mebi ta gonga jamin sa. Tanda kong long loju meto sheji meto jamin sa. Po oto tango. long auto da yin sta kanda da lo ju da da ne ne lo jum sen da ne kong zun bo sta kong zun bo se wa so da mo do da ne je wa da tyo wa da ne kar wa da mo bon do s o da ne la so ti ko tun de do
1: ese n ke yun jun de si la de ngan zeng gi jin de ta ne na o ni yu ne ge tin che xu gi ma se le chin che ne ge la ge zi jin ka ya su xin ge be min dun yan xu gi
0: la su ka de che la su
2: 主播南巴探地软件行看林清学长的那些经营林清姐也给清官客穷家当年转当这批追溯行客的经营带有目门绿人间塞里塔巴的强行托你车拿胖布日荣格拉宁各位我这拉龙学门门荣西永一日我这行啊自己切托你得把我参与

0: shunghaxi. Duyrab nyekhu pi tuyngur, inji zanjia rinlu pi pöydun rila chongni. Tungmar pöydun khe thakui tu chaupi, gambi sinzin karzung ta tola tangwi jihyu rabri ki tata yang tungju yue batong. Zhoche ko nyingja tachi gambi zong cenyi mangpo xe na, chwete nyime ter chutong. Gambi lukhya, dimi gamrum xe nrokui je mri lakhi tuynzi so yinlu jueme. Kowe nyen jen sam jen to Himalaya rirab je gangdab tuynbu pimitsu, Zangpo tong kyuwi yong ka sunam li la jabdin juni. Jabu nrugli cwe ten cwe to ne jawa yin si na. Gangdab tuynbo tindar wajab pimitsu yang sin patong, nyo xinbi rangri je xipa chenhi tatsu tongmi kongxi degu nyam. Nawi lo ju jingwe ni ling na tenpa ngadar je tongmi kapsu. Ngor rumbo che buyu che sasho mangpor xeab chaangni nangten rinne darbi tangwi zeji jobi kapsu. Tink gambi chwe ten nima kuitu pepara kun che ke limba tong. Namda tui yin am nyansin kun to chichung chodong ka iwa mebara. Gangdam ni xiang xiang to xir yongwi chwe ten de la xinlap zangwi tamju nyamo ten son na. Tachi chwe ten nime tarju yi lo ju chen xe yinba nyon to me. Yen yong wo cha pech choo tong choo chen yin la jen ten to beba mangpor choo je pante ati xa so, jabu xe chen tamba tumi ngakpa joba xin to ma. Pema tsu chumi choo chen gangyue tong, trapo gangyue to tsu rangzhong kam chi kya tsui nam, ngor rumbo che zepa tong zong zhe che, su nyam to pu, nawar nyen xin yi lan jabi tangju mangta ki, mirab ni mirab ju ling yin yoba te cho yong, wo cha ke chen xin zin to yin e. Yen gambi lukhi konan juan na, nrokui je sabab thoma tong zaji drupkya tong zong e. Peto kan patsa so, terngui juchi duci thoma kangtej iwi, xe drowa tong sanyi so je khepar jen yueba lui de. Chumri panjo je namba na, sema kyula bangba tara gongpi nrumi la. Shetso shibi mennam je cuwi kyuze de, rimhi cuwi buci la tangdui shibi shosu lebyo na. Asar jen tong tamdui kiwi mitsar yon nyenra kyehin rengung towi tuinzi natsu je gweko yo. Di tui so yirim je panjur gongpe te, tse ki ka nosam tongkin yubun su, yinru tuinzu ka tongmi dapo mangcu je yunba parwi rwa zangpo kyangni, lime yuzo sarbi she du. Zatong tong tui chen zoro gambi lukhi miksa drwa di nipa tong, yubab je tuingung ten tse nyan rimhin chepa yin. Dāk xiepar samdhū, zēri tamki nī tōpi tūsū kūnchā ximhū sū tsewa tōng. Lūpur pēntāng mēpēnchā, pōwā tōng chīpi jyotop chī tāngmār jyom mājō chī kēpā tsamlā. Yīnā yōng, rōngzhōng tūngkōng tōchē chī nyōngi kāmpā tsōng lā kā yāng nā. Mēnzī tōng jordīp chī tsewa kīlā yōng mā tēmpar. Sākī tōmpu tsāchū kūni tsōwī nrōpi sōlūk tēnyī, kēdā chū gōngi xī yīnlā. Yen tadung lukhya li laupi mrem mangpe hiri shatsa li tuinpi lakhi tuinli je rintong yon kuincha hi gwenye re. Ngarong gambi yu to tingmang song yon tabar gamrum je ngotsar tong zechu yi tsimbahi tadung nyongri mato. Zowi junzi na koro mangzu cui cua ngui nong zamjuk shibi kukab ki kuinpi yin. Chen cui la bai je rinni tong juza himyuk. Mani gamrum je tuinzi natsu je bari hi tui tip to kui yu bi bakya chenpu de. Yulung tegi mennam je lori tong laza te, ngarong hla to yeme she la. Nzamling to tamsung keje chepi sadeng tong kaden, chomse rinno chepi jatsi kaden tong yong chwe na tong ziri. Thakli je tangdo kangjir, gamrung tong pane je wongden chomse soja, laza cheju naso duyo para keli meje kami yin la. Tajan cho hien hiupi tsangkui je gerom mangpo chenhi ngu so, gamrung tong wongden chomse soja bacha zamo yupi so. Yang kuwi sambara, troche nyipi sungpi tramsung je uchui tong, jemi meto ka matse, gampi nropa zui, lopi je jochar leni natso she ni tsua nzimbi, zechui tong metse rentong ngunbi, meto jenri toma gamrum je ngueso chunpar she yo. Jonsi mongpi woto, gampi nroku mangso zui, rongyu je ngomso chokpi hiri tong laza dezo jubi shepi rentong na xiawar gala. Mrab tumi chenhi ngui cha ngui po tiri la cenyi ngawi chongda chong tui ngi yin. Gambi yulung tumpo tira dak lukhya tong lhemi tirkyu dhuwa nyanghi. Zatong ka kukto chuchin ki reji lupung la denung ye. Chubur mik dungu na sawi Himalayi ginyam tang. Chokchi nyipi sungpi tamju nyimu duchui na jitar chuwa yung ngahi. Kui chongmo na zama pomi cha ranghi wongka senka nyinghi chunzin la keba. Tenyi cha tse jo tsam jo ke sangyi gomma xiang to chanr shwe gui pi le kwe trago ten xiong. Gomma xiang, gomme roa. Lupor dao ke sen la to kyaar tong ke pe chu lo ju yik tsa nang to jawa gendun cho pi chung yu ta sa shi ngang kong che gomme roa yin xie kwe du che jue char. Zhou qi ni pe chung yu ta na ta cha gampa zong ke ngang kong che sin zin xiang xie yin lu xie xiong. Ti tse mor dao ke ling ga jia nyong wi jawa gendun cho pi nam tar tong. Dimi yen che che zong tar to zo chen so kang tup xie ni. Ngun chi tue pa mang yong le ma nyong wi yan tsin che gormi yu ta jindra xie yu tam nyam. Nyi nyi par nge tsu leke che yi xin, chumbing ni gambi par che sato chui pi yung lam ju, goma xiang la xue te. Gabab yung tun dob yur che, pe che lo ju to kutsi shepur nang ting donga che zor xe pi xirik na tsu la zun pa ta jik to nang khen, xie chen tamba te chung yu che nambar tawa xue. Xiar ngoy che ro japo chila xiu pan rawa ti ming la la xin zang ra ser. Kurma wa tsu yila yata tan zin ni suwar xe. Di xiamo to wame ndo ka rangyong kyo tseng hi yo, di ming la kui kyo tseng ser. Ke ma tang chunbi neri la ten na xin tu pen. Dani mar tsam sung na tsa za hi yo, dani jawa gendun cho pi pai hi cha nrosa kome rwa jawa yon. Dani par shu cha trasu dana, jawa gendun cho pi yayu nye pi tsengong kanyong chame cha jagbar yo ne. Qiu nye xiao jik lu se ne zanga xe jawa yin xie so, gambi yum hi ka ne xe nyen jing. Yan tsen tong ngo tsar che la. Ta cha rada na wa so gang tu tsa chur ruwa tong. Sha ga ngang sar chu dram na tuin dip jim pi zang a dung hin pi tsui la ta hin. Nga rong pe chi sa hi si wan yuk de la nye we nga ti sam. Sa sha tong pal dui ma chu ke lo da te nyuk zin chi we char yin che jab yong nong tu chi song.
1: Me pu hiri pong tong yomo la. Zongri logu shesing she jirne. Gongjong santu zongri zetang de, lochu xiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zongri logu zetang le zensen bara gashyo.
0: Zazi shita rinwe nyingken che trobo namba. Tata che chi nyingin banda na. Pejong longchin nyenchin li kong kongke longchin je zongri lugu zetong hibi lechen tere. Lechen di nong to pej zangdung chalken, dimi nyen nga to hongzo. Beitam, kebi lehe, wangchui je rinni so nangdung pejong chompo chari xie tong shime yinbi, nabazui lechen tere jabjor tong tukur nong yurwa xe.

0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le jin de ne, bu jun long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le jin de zhe.
2: Sen ga nang ba zu gang kang zu. Tata na pejo longchen nyingche lekong kanki longchen cha dedong lan tenche pa lechen xeje duche re. Nga na lechen da nyingcha pa tenche cho chun yen. Terin ka lechen nong la, nye ton rewe jinshi kwar xeje yen. Nye jibo kobe tochu san, simo lerang ye mo mongbo xe la nye mo kobe donga yongge ye. De na, terin dara hunju cendre sakyo le ngenbi, nye kutu cebe lujong hiza kaosong ngoche xeg yen. De yon nye manya kongka cheche xeye no, cheche cheka re la yar long ne, Xiangjie Luzala Kaosang, Rimongo Jiaguxian, Luzala Nando Rere Jiewo Tuchetna, Gacha Nyexia Yenbaatong, Bacangsa Ngaso Jiaji, Rikura Jiene, Tinsang Jiegu, Lujong Tongbo, Zudi Ngatong Ri. Ngatong Tiena, Kutito Di Yechil Jiene, Pumo Tong Gajiong Gerne Jieguba Xiaen, Kase Pumo Yopo Mibaatong, Ngeje Tau Dibo Meena, Chongla Nina Jiegu, Yuanchong Gongbi Nyari Sango Tong, Chongti Ta Dieguba Yen, Lujong Niba, Dienpa yajiao manju zi gujiri. Ngatong tiyana zubo chungra diti, Tepar yar kamni, Pumo nyanghi ngong gongji na yong na, Gongso jiani gongbo nzuzi sangu zi cobi, Xiaojia dienpa yajiao manju zi gubayin. Lujung samba, Pumo ndincha jyotin zidong diri. Ngatong tiyana ngayla Pumo langa, Zubo kechangtong chungti parda, Tienpor yar nju gubadong. Teji gongbi nyari ma jiao ta chungtin zi guba diyan. Kasi qirong ka longwa la gongsala jia ngatong teta gali kaupun tau nyan na. La yong qirong la ha jiong tau diwa ngatong xe ngote xe jitiri. Yar long ne jiongwa la ka di di lao ba nyi jia jiong la timo bijao tongwa ta wara ngatong diyan. Jiao da nye ma kaupi jiwa ta da nye ma kaupi dunga le nyabra dhal di nye jibo tong mo lan jiongbo yongwe minta xe jiyan.

0: Sopo manyala kami to na ung gongra tsa gu xe na. Xionjo liangyang ba tar na, chowa jetong la njidu tong gu ba de. Pera na, se nyongza sawa tong ngeche mongchong chi gu ba. Manya gong ngan la, chinze maze na, jimba nganjir je nyingka chong da tong to. Jai na, se chi chunye tong timba chi gu. Ga de leko ungke Sopo manyala kami to na, chunye tong tenbe, nye tong se chi tuchi jinchong chi gu. Nipa na, chowa gangxi ngembara pong gu. Kase tsubo manyala kami to na, tsubo gangxi ngenba yendo yosong gongto tse de, zatang tsimi mutin ba tong, nye manya gongta, se maza wara duka da ngijie tsebe gangxi jao gu. Samba na lupo jitsi la todong yapo tse gu. Toda da lupo jitsi la todong yapo tse na, jimba nganjir jan ne tong, trahi to nipo be ninka jechang dan ro to. Gomo nye nya du, gombe nyaren jichin tong gu to. nga zo mo mongbo xe gomo nye nya do lobra ta gombo nyan jir ne na zo cimi tong de dole cabo tenka droma yan gazi ndzi mi para luci ye. Tena zubo la co jik kal mandong wi jinji ri la tema jichin yindo chong mongbo ye ri. Gondara jichin mongbo ongki gomba nyan jir wa nesala ye ne ngengu cito chong mongra wa ko mongbo ye bi shangsala tena cimbara nong tong. Jai na co jik kal mandong wi jin tong gu to. Gaji dalji xani kambi gorang zhe nipa gajin tenji ye. Chajian nong gaji dalji gaji mal zhago, xani zhe cuxi jichir piwa ungi nyar nja zhe ye. Dera ding, dujian da cuxi galji nuzi tobi siri piar na, woma dong mo chala, senrai su mongzang ding gu. Zubo chabi jing dong gu tuk. Gati gomo nye nya du, nya che yapo ma zhe na, gombi xani chani nyar nja we nesil njang se bi, gomo trochu yabu chigu. Samba na tra kuchu yabu mebe jindong gu to. Gati gombe xani na tra kuchu yabu mejen. Zambang tong gongara pasa rinjir suji nige ye na nyarinja se. Mutsu tereji tutu da nipa la bobe kuti minchu za gu. Yaba na nye nyadong yabu mebe jindong gu to. Ber na tuyen rinpura genchal da nyane nyache je gongo nipa wang yon na tuyen rinpura bo nyala tse ne Gongo che nyata nimba yen na nyaren jawa nesan jang se. Dedo nyato mura wa mongbo cheta zi ji, ronye la chanbe nyato yobo xe cho toba zi gu.
1: Be dang xilu sori yung lu da, song dun jewi nirik ju tab dang.
2: Jong chua kan da di song hi zi ni, Di tan lang duan nong ni ling mer yue.
1: Xin ke nan ba, da da che che xin yi ba ne, kan ge long ting che, di tan lang duan xi bi le jin de le.
2: Ji nan bi di tan lang duan xi bi kan ge long ting xin ju ro ge xiao.
1: Nan zui che che lu xian nian che di tan la xin ke xie jin yue.
2: Qi ji nga zui lin qin la duan xi ju ma ji ba nong ru.

0: singe dobo na ba kung kan song. Dada chi chi singe tsu ban dan na, bia jo lung ching nying ching li kong, kam ke lung ching jia, nga dang ngay ju bi hiu lam hie bi le chen re. Di ling ka le chen na, chong po ten pi dang, ye lan zhong zhe jia dan ju jie bi, de jia de hiu jen yin. Pa yo chan do zhong jie ding ching zong, yong ngay xiang ni yin bi chong po ten pi lang na, xe lo nying dong ni song lo, rang jiong jia ye lan zhong zhe bi, ta du chue, ang dang bi, zi ji cin nying tong kin jia, na yuan zhong zhe ba yin la. Ding gap su meng zha chi wi, Jagwe hijang yiba shi. Kung la mara sabi dupe jie ning dong du la, nanyam yuan shi cui chui tongwa guan bi gam ling dang ba kya bi hiju jang du. Chung si bi duen ni, lop zhong la ga yin, yang zhi da du, zin zhan zhan nyan chui, duen sat le jie ba shi. Lop jing ka song, lop jing meng zha wa ni ni, qi li meng zha wa ni jie guo mi yang ra yu ba dang. Lop zhan zheng gap, lop ri xie gu na zu rin zu xie yu ba ma si, lop zha tuan ji jang, dang lang bi xie gu biel dang, bie mi yin ba shi.
1: Rahi Delay, te ngā mēi lā chōngbō tēngpī dzō lēngi. Ngī pāi yī nā chāntō tōng chē, tēng chē dzōng, chōng kā shāni. Tēne ngī lō chōng tēng yī nā tēng chē dzōng, lō chōng tāngbō tēng lēngi. Tī jīs tēnā mārē lōng tēng tēng yī nā, ngā sō chāntō tōng chē kārō chū kī mārē lōng tēng tāngbō lō tēng bārē. Tēne tōng tēng yī nā ngā sō chāntō tōng chē kī tōrē lōng tēng tāngbō lō tēng. Jīs tēnā tēne lō rā chēmō jōng chūyōng pīkā sā rā jānā rā sō nī. Tēne jāng sō nān tōng lā sō bā yī. Tā ngā kī chī līn rā bō nā sā yī nā tāngbō tēng ngō tsī rī bā tī jōng yō. Tē jāng sō tōng lī lō chēn tō jōng lī. Tī jīs tēnā lō rā rō tō bī jirān chā lā tā jā kā kī sī jī yā bō sī tā tō rō ngō tō tī ngā kī tā rā kī ndā kī jā yī kī nā lā tsā yī yā wān shū tō pio kī lā. Pio jī tsōng rā yī kī kō rā tī pio jū lō chēn lā rī yā tsī tī nī tī nī tō rū jī jōng tī nī jīs tēnā tā ngō tsī rī bā tā pio jī kī tsōng yā yī kī kō lā tī rī kī tā chī lī nā bō nī nī tō rū jī jōng bā yī.
2: Wā rī. Chī tōng shī nā lā tā lō kīng kāp sū yī nā lā mō mōng chē sā kī chī lī jīg tā mā sā nī yā mā kā mō rō hō yā. Tā yā ngō chāng chī yā mō chī mīng sā kī jīg rā hō. Wā rī.
1: Tī chī lī lā bā tā ngā sū kī pio kī yā kī ndak tsōng yā kī kō tī nā ngā pio yā kī yī jō kī tī lā chī tā ngā mā yī yā pō. Jā yī pio yā chī jī tā pio yā jā yī jū jī kī tō nī. Ngā sī yā nā lō rā chī mō rō nō pī kā sū lā ngā sū kī yī tsāng rā bō nā tā tē nā tē tā nā mā bō sī pā jō tsā jō wē nyō yō. Tū rō yī ndī tā pio tsōng yā kī kō tī nā tsō tī pio kī lō jū tē nē yī jō rā tē sū kī tō nā mā yī yā pō mā sī wā nā tī kī mē tā sō ngā kī kī yī yā jō tē jā jī lēn rā tā yīmī gā chā chī līngā sī dā hō, tī kī nā jībā jībā nā sī kō rē dī tā.
2: Rē. Tā sōng kī ngā tō lē kā chī līngā hiyo rē?
1: Tā tā yī nā ngā tīng chē dzōng dhidā bū gā nā lā dhūng dhē tsē gu yō, dhidā bā sē gu mā rē lē
2: tī. Dhūng dhē bā
1: wē. Nībā kā chā nā kī gu nā ngā sō tīng chē dzōng tīng chē dhūng dhā mā mā sī yōng gu nā lā, tī nē yōng gu lī gā tī lī tū rū yē nā hiyo yō. Tī nē chā yu jē tā ngā sō ā nā chāng tō dhūng chē gī dhidabu dhan, rangyo dhiong dhidabu ki, dhina dhindi ki dhudra zanyan jayi.
2: Hori. Hori. Chio ki dhombu dhanlangpa ki xayiya anda jino, xio jio ki sanlo dhi ganda zongo lera?
1: Da nga so ki chandu dhonja ra yuwa na dhanlang bintun su, loche lami yanla tsoba dhan, chandu loche lami jime tsoba sewa di, qab didi nga loda che mon rondo pika sani, nyin tong jame judi lo, jayi ni jaka ki siju yabu dhan, nyi ni nga ki ta dhanlang ki turuwe tsoba zi zao dhan, pe masipa, yabu osari dhana jengu. Tā tūrū ngā tū, tēnē chāntō tōng chē yuwa nā tāngā bīng tū tsū gu nō lā ngē kē rindu shē tē yā jā tēnē yīn tō chōb jē lō lā mā kō kī kī chōng chēn rā nō sō hō. Tēnē tēnē yīn tū, tā ngā kī tīrī nī ngō tsō nā tā rā yī tāngā kī lī kāntā tā chā pēng kī lī kāntā ngō tsō nī lī bā yīn. Tēnē yīn tō chē gā lō tē lā dzōng khā chūk tsē gu nō lā tā chā pēng tsō pī kī yā nā kī tsō bā tē yō lē rē. Yānaa ku tsūpa tino tano, taa meyo tsō tino qab tido ngā yī taa tiko tānaa taa jipengi li kānta ligil meyo tsō tino chēngi sana. Chēngi ngā ki chāntō tōng chē ki lōchē lōma tsōma tila sānō kōnchū ki tōni yī nān chātō tina jitsū kāra tēi sā jē māngsū tāng jitsū lō pēntu ligi li gāzi dresan ligi sāmba tsōma lō dā rōngi nā tōru yō. Tē tē la bējī tōng jī tē tā yājī tōng jī tē yī. Nīpā chāni xī gōngi ngī tā wā tsū tū tū ki li gā tōru zī lī tē lī nā jitsū kā la tēne mā mōngpo sā lī pēntu sā tā sāng kī. Tē ngā kī chāntō kī dzōng kā chuk tsā yī tī gā nō tā nā tsōma yā nā tsūpa tī tsō tsā tī tā chāntā kī lī yō rī sī nā jipēng kī kōyō sōng jō la dzē gō tī bē yō rī kōyō sōng jō tī sō la 저도 존다 이제 산도나도 되게 몸포스 되는 데요리 니바 차는 희고가 저래 제팽기 아니 소존진다 단아지 저 소존진다 되게 노티니 망조 몸포스 이게 아니 되게 로단 스미먼이 되네 주고가 저는 그 몸포 건도 힘고고 반조 또 단테나 총하 총제는 뭐 되게 의미 희고가 된 거지 되게 의미 희고가 저래 그 찬도기 로단 지사에 되게 다 라사 되게 라서를 향한다 당가 소 힌주 망조 뭐 몸치사 된 거지 아니 되게 인가 저 두루 야산이 마고 두루 내는 게 종카 쭉 쓰이게 놀라 드네 레가티 드루이네 리제나 아뇨 탄젤라 이게 랩 드루이레리 드네 옌다양가게 껏디디 초체적 바다 중앙 그 베지게 리던 거지게 요마 촌다 텐 조바다 텐 드바 되게 그 군대에서 촘아데 드네 향한다 촌다 카다나 네게 탄제 그 파 지뱅 그 제고 베데는 드루베나 만수 탄젤 되게 파 사히베르웨 드루베리 당가게 디르는 것도는 거 알아 제니 저도 그 이 중대글이가 디디는 것 저여리 chapjeita tini anyu tanchi ngake loda chamo tanchi yojariko kuki tanchi ke ti lika ti turu li li turu indu ti tana yamo tamo reiti tini mansu tanchi ke jaka ke siju zili na chonlao zili na tini jutsu denja dupa teni tiki kala yajipi masipa yabo didi nintu chudin lo tina ngake dupa manda je yore teki zo sunrewe na zuli re tara chanto ki sana undu tan traya ki shira wangshio tene mangkang ge ngaran so sna ge den ta tene nga ina phai tin chen re nge ge man da hi ja de zo wi le se du zo yi tene ji s ta na ku ki ina ta chu ji ji ta yong li ga no hyu ji chen ji ku ki chu ma de tene sa da ya so ni re ta nga ina ta man tu ni ti te chu chu wi zai ni ko er di dun zin ti ge zo ma ta s nyu tin zin ya bu zhang mo yi tene jia de si ji ya mo da ho ta nga li ga de nin tu jia me ne ke lo go zo ni xiao so ni li ga no xiao cha tene ta ta ba ta na man tu ni ta do chu chu wi dadanya tele yaji ches ton deni zonka chu tsai kno la ta na tara lo da ngui sun ro ye bigla chen la ma te sun man thu ni khoge ki tile ka ti khasul le tele li jai ta ti ge le zhe rong nya nyu de ki pa zo
2: ri ri
1: hyo da na de li lo de ki ta ki ti ki pa zan don tu de tara na ngi chang do chung che ki zonka chu tsai choma kno la lo chen la ma ar ki je pe chu bi ki yan la chu ba de ye re
2: de ngui yin na le an de ma zu kon le yo ma la gin che ko ma zu kon
1: ni ma zo kon le ti dang ge dang lang ba zong lo sa de zhen yun zhe zong
2: dang lang ba yu ji ra le ti hong zhe zhe ge da si jiong ni ke lian dou chou ba an zhe yue re
1: si jiong ke lian dou chou ba pa jin wo san ba da de nga ga si yue ba yin na de si jiong gen zhen yi chang cha zong de dou de ke lian ma le dou yin sa re de da rai na pa jin zhe de zhe pe chou ba an de da yuan de dang lang bin tun chou le jie le mi yan la chou ba zong dou yin da nga ge bei jiong ge zhong qia le dun ge nong ni pa jin chang dou le mi se wo ru nen zhen yi cha zong wo dou wo san ba re wo san ba da sa san de zhe da
2: tsoba de men tu yun ne gu xiong na la ta ta le yong ba wong go zong de gu er go ya
1: ta ti ngi ke zo de je peng ge li ga de zhe de ko zhong lan ba yong zhe che o ma ri go du ru re de re ti ne zhong sa ma sa ji san do na de li ga de ga nga chen bon du ru je lin du de ka gon le jin le du ru re o ri go ti yong de cha ti ge nyo je de san do ne ga che ta ngi ke yan la ge tsoba ta ji na ti ne yan la ge gong yue de tsu ya ke le tang wei zhe ru go ti li kong de ge ta ju wei re de chang do na zhe ga che de ta zo de ka ru chu gong yue de tsu ta chang do zhong che ge gong yue de tsu ge ta ju wei ruwele te mawo pala ta dong nga kitan da la peji chi ston ton pe cha gana ta ra jaki gno xi zang zu chu mu di zai xi zang de zu chu de you shi zai chang du shi din de ji zao de ho du ru nga ge chang du a tan ji ruo jin nan de chang du yin nan de su zo ma de ko polo je gni mo zhang mo de ho
2: a ji gan zai polo
1: o gan zai polo
2: o ri
1: te yin de ji ma gan zai polo ze gon de ti ri li jie na ta ra che zu ri sna a nyu ba yin bo mo yin ko ge gan zai polo de ju ga sa po da de ko ge la ko ge zhi ri ho
2: ri ri ri
1: ni ge chu ba ze ge ngi ni ge ge ge ji ra ku ge ge gun go da dun do ni li ga de li na ya bo da te ma wo pa la ko jeni ju su le pen ti le ti ni nga ge ge lu zhe ze gon da la bi ji dong
2: zhi
1: ya bo zhong san de san ge ya
2: zhi
1: de nga zo ge ji bo ji ge ge de yi ge zo ge ma de ge da yong ge chang do ge xiu su la ta ta ra ja ge ge si ji ya bo re ri ni da ge ye de su la ta pe dong ge sa ge ru bo re ti ta dong nga se de man da li ga an yu tan ji la de ze yi se ge ye ge tu ni de ze si ji ri tan lu ki san do ne re da ho de ge tu ni tu ru me na san da da sa zo san na ge de bi ji na bi ma si ba ya bo sa ta
2: zhi

0: 你讲推面节年用刚忙啥也不是。
1: 但是那一年过早些呢，今年冬天端出的，但老早就没那样吹的哒。对了，谁搞到个那把泥沙嘛是的？
0: 搞到多几年？
1: 哦，
0: 是。
1: 搞个里金色节的是那个，穿着来的好。
0: 是是。
1: 搞个里金色节的是呢，穿出了刚刚就没穿的。
0: 是是。
1: 等于爸妈呢，没事呢，嘛在今年猪扒的那里。
0: 嗯，猪扒呢？
1: 嗯，
0: 是。
1: 今年猪里边都多了呢，但手生钱的，等都搞的没事。对，因为买回去就做嘛。
0: 嗯。
1: 对，我个里老钱是得去出嘛的。伯母军军的，对俺给啥呢？俺在那老大忙啊。
0: 我这。
1: 对伯母做嘛的？怕那么严重的过。
0: 忙起是那么的过。
1: 哦，但就是这样的嘞。
0: 我这。
1: 对俺怕人家就是大老老等下断绝的。
0: 嗯。
1: 妈呀，那老等下断生的。
0: 嗯。老钱不？
1: 老钱不涨么的？对那弟弟老大老哥家就是全都能做上东西，每年都是这的。
0: 嗯。
1: 对妈呀，那挣钱了。不要么，我做的对，对你不工作还没有嘛，我硬是
0: 抢。哦，是是是，但老抢啊，贵了个。
1: 哦，对对对，
0: 是是是。
1: 看谁明白，他对嘛，贵了好，不念嘛，对嘛。
0: 没念嘛。
1: 哦，
0: 是是。
1: 对，对人对，但怕老张还有东西对，但抢了咋的哦？三三的是人，昨晚个隔离节目。
0: 哦，是是。
1: 对，俺个弟弟，家个谁就一个了，新疆那个对弟弟了，三里给叔叔住的，弟弟给他在是在喀山那个的，新疆的好。
0: 嗯嗯。
1: 老张节目讲真的，弟弟贫困，对你抢到赚钱，叔叔住给俺个刚刚对人能摘的啥的说，没事给喀山给一个点嘛子，对弟弟想穿个对人对弟
0: 弟，
1: 弟弟了提前到，对你个提前装个，但离婚没这个爷爷为的呢。Tetapi ini ni sorry, tetapi gotri kita kalau main ke, tetapi lihat kita kalau jadi saja. Terus yang tu, tetapi cantu tuan jadi susu tu nol jadi jeling, jemai jadi, tetapi lada nol terus mana onzin terus jadi zuli. Cantu tuan jadi susu tu sekarang, tetapi telur ni mau panjat jadi, cuaca ini sedang agak pink.
0: Oh, ya ya.
1: Tetapi lada nol panjang tu dia tak kasih ikut tu dia tu, ini ni sorry, kita gunzina tu nol panjat jadi terus ni lah, tetapi lada tambah tetapi ni nengah zaman, zhu xu jin zui er ko, kasih gurung ko. 对俺了三楼都电脑电的，当多多的三楼多，都是为了为个。楼底当铺的都是这样的。
0: 我这不是。
1: 那楼底当铺的呢，蛮焦这样的，当俺当我们店里穿那个的，三三的之类的。
0: 嗯。
1: 对呢，还有了伢子样的，苏军进来的嘛，租赁。
0: 嗯嗯。
1: 他苏军进来的，这呢，过几天给里家的领导呢，我们搞了这三楼当个的，你这种人不想得在身边了，干么这么做性格？
0: 我这不是。
1: 等俺还有了新交朋友，别告诉人家，给挣钱那是俺的结果，就是他离开团结的充分。这些都给个安全的给充满了强度啥啥的这种的苏军在那等着俺都很高
0: 嗯对对对
1: 你给
0: 赚钱了
1: 哦
0: 对
1: 心中满足团结呢但三里等到轮到的
0: 没事
1: 都让对对但充满了便利在三楼是多个大整个但你出入的是能恐怕家具是撤离等到给给家具是撤绕到的给给家具的呢老大节目能赚到些五百一点多就的定钱三里定钱一点多
0: 哦前三刚刚有的
1: 哦前三刚刚有的我不跟钱要多，
0: 嗯，
1: 第二站的见到你卡做了个，
0: 嗯，
1: 等到嘛，轻松个，老大起码等下吃，然后第一个给排位置，
0: 我嘞，第一个是搞的嘛也，
1: 等你从酒店落的，着急落的说的，
0: 我嘞，我嘞，第一等叫你来嘛好，
1: 嗯，
0: 是是是，
1: 啊，但我第一个酒店落的嘞，
0: 嗯。
1: 给给团结了，楼梯为界。
0: 我这我这。
1: 但俺有这个如今这个筹码的，但俺这点筹码是没有。买烟了，挣钱给妈妈满足团结，俺了一起钱不好的。
0: 嗯。
1: 俺个估计三块钱的把片都是那个三百五了月，这俺了一起都弄。但俺有筹码的，俺在啥里想的？俺现在日日个弄了，没得团结个苏军在那装的。老人当官，你把三百一把俺把三弄了，就筹码把老子了，你伢子都辛苦搞。俺都为了没。老人当官呢，当官你把呢，你把都为了延揽延揽干到了。老陈这几个农队的呢，老队几码个了得的嘞？
0: 嗯嗯。
1: 他突然一下子给给团结了，人家这里弄了这等，人家主任这里下，
0: 嗯，
1: 那里接怎么安置怎么也怎么都忙不把烟拉起。等到老陈这突然老党部的那突然为人，老陈这啥个老康开始些个弄了，俺就你来说的什么月嘛？
0: 嗯。
1: 俺了地摊的拍中国摊的拍包看着他的，他接了三楼东的突然为的嘞。
0: 嗯。
1: 然后开始些那是放多少年的个里人呢？我没得，哎，俺就出去是里突然的，
0: 第
1: 一个就把恐怕切到那里拍下。
0: 我是。
1: 对，俺就这个。老陈这些说的呢，全打拆迁后头这个了，路主要都得了嘛，看我的记者这个压的，这都里面说，我跟谁跟俺嘛了，俺就想给钱出去，刚刚这样很高。
0: 我这个，这个，
1: 他都里面的，这要么找么人提，他起码给给这个拉下这个把自己家产，空了这个把自己家产的，熬了把钱趁你时辰把养活的，老当不的了。
0: Ngori bori bori.
1: Lo jima teno ra tra sengi sari iti.
0: Ngori.
1: Di jisi teno tra nga rosu. Turugu ngolong bayon ta.
0: Ngori bori.
1: Chari sena te ngui tim bayon mundu li jimsen te zo te. Ta lori na lori nga tsa tari lu jung te yapo ra xe da mangi yapo je. Ko chundri chenpo tayo kyu zana ngaki tingche zongu lo chong tangpo ta. Mara nundi tangpo te so yunga tiri gige te so tsoma gen gen da ne. Jutsu ka la pa chubra na chenpo re na. Jutsu ki mangzu so tsoma ki te yapo tra mo ra xe nga zo turu re le re.
0: Ngori re re.
1: Ta turu re yon te te ma jimu ni jimu re. Tururita, Tanan zinda chido samari go gohajan gulirin mushuli resonari. Zinda kaki he nola, pechagan a lora tamona zin kajira, zinda tinotana, mushuli no femba in the gulitri paka and yuan sen guliti. Tatila home mixer gizit and a gigans are out, the ruin is a reson. Tanga lota chimon drone the city syndicate, Luchenko Koyogun nola young, egiligana, yeme mopoli, panjokton some bayonchi. Pechayan and a lochen loreni bag. Tini ni ngot zon, lo jima tiga, lo chen lo ra tangpo tiga, ya rong uriko, lo ma sapa tanda rong uriko. Peri na suni na zi ta rong hiyo kachi, nga tren na zi ngi ki lo da no ni, chung chen no pan rong do, tina cadang zilinda, kango trusa zilinda, pui ki pika zilinda, tingi zilinda, tiga tsa nyo. Kenja egi zi patra kasi nyoma nyima rina, kuki zi patra ijo liwe. Turubi, lanko chung chung batari ma gongre sa tsaka on. Ten nyima nyiba tira, lo ma sapa lo ra tangpo tanji, to ujian ori ho. To ujian ori, nga ngi lo da no inka chira, tanu gochen ija yore. Dino tini, o nugo zo ori. Tati nugo no tini, yan zu gore. To ju sa tina ri. Ten ngi gitana, o zai tiwena, ti nyi nga mo tila, ti nyin si tina nyuyon tuk. O jala ori ko, tari ngo zon duki cada tiki tripa. Te tina pa ya. Anyu tsoma mini tsaon dite, meri me dora ngake ki nihon nol ndoma ra rendo madu.
0: Ori, ori.
1: Ta turu ndo tsadaan gore, ten kao tsa gore. Tige rere ge kani, ten rere nyeri sa, bayon sa, turu ili yin. Ta kasi pa ngake chonche nora, kasi nyoma na sendron do kuka jira, xele yunga sendron do kore.
0: Ori.
1: Xele yunga sendron do di tarim bore, ten pa yu di tene dala dre, tsi yu dala dre. Ta tige me ngore kote, tena li loli kukin rosong tondo re. Because Gila, Dab de Momma's only cheta. There's Runga Momma Sanyon, the Mombo Kit, Salimi Sagana, and Shats already. Nina Tramoma Sandagana, the Medi to Yichi Marico. Then Rinia is a Lama Sali. The drone that I own Susatel Sundu, Pache Gornin Tonson to Yetongatonsa, Amon, the Jetonson Gusadinito. Then Yoma Manito de Tarit and Agenda Yagi,
0: or
1: then a Pazite, through the Yamotam Red or through Logic at the Niga, Liga Lino. Kenda yang kat tengah lojeng dulu sita dong, jangan beri gengko aringa. Tiada yang ke, tena kaki ke, ta lojeng cemo guna setan jono coba tena hari tu. Tadi ke coba mampu hari, tena ke lojeng tiga nolah. Beri gak anjung mampu tamu yere. Beri anjung mampu tamu, tena yang ke ke coba sano ce zon dah ni, beri coba sano ni tadi ke lika nali. Kuris beri ke izo, tena beri ke tamsi, tena tiga ke cego beli. Tena tadong. Lodan knowledge. Misag Pereg and you chunjus or row went on a hit on jetta. Tron tribute the tig jetta turbin sego belly. The tig and gay Lodan only. Misag Jacob Siji Yatsa de Gotita and Zinda Torrentaji, Jacob Chimboyeri.
0: Oh,
1: you chunas in Kajira. Taylor Dingzo is at it in Tunta Pass and Soma let it in Gayamoka. Turu is at the Tundi Yamotado. Tada Yamantin cooking it through a show, sorry.
0: What do you worry?
1: Nag Lochonson on the Majere Ho.
0: Oh,
1: take
0: it. It's about the Lochino.
1: That drone in Nantun Junje Nola, called Losog Dewa Sandonas, Loso Piji Chambers on the Junjas Red Home. Then did it. Nin he gonna Nantola Pere Mokotamor, Pere, Hamatani Monkutitara, Kahihege, Saturday the Tango said that he, Saturday a Keperego, Mama Mansotanje, the Pere Mondorimsa, Lochella Matani, Molly Nibayama,
0: Lochella
1: Monkite, Jansulari. Tino Tinitara Gelenu Gan Junjeda, Nantu Junjeda, Nanji Junjeda, Lochella Mompore. Cherisena. mana tsedeng gilop chen yore di yenda liray gilop chen liray lazal
0: liray yorgo
1: tindri mambu yore di nola zetan kotoru yon mambu tramo yore dan ngeke loda no tana tato nga ki churu weo si na jahun zi zo pyo jan tong sak jasuma zilin da jatun zilin anta tong sa da tina turu we na jahun je zo ta on ti jahun no tana doni pere anyu mongo sa di tana sama sama mambu tramo omo re tini tramo maze ke sama tsu jima loje pare te nyoma te nga ke pere ganyu chunchu re turu ko re ting khula te je dang ke phen te chai sme na kamo re ra turu ende te ti nga ke loda na to thaje tana na na chado te san sama sama chang re yen da ke te na jangsu lu pa so to ke loda che mo te ke chuma ho chang ro ho zan jo la tana sama sama chang re te ne jis tana ta ko ke ge jo da la te ne pe ro ke turu ne to pa zo so jo ri te to pa te mo mo de te ge zo ho sai Tene nga ru sen yin na koke ki tini xa zon nga nro di zo jatun ta jasun marim yu ma. Ta tara koke ki tini xa nga ki lo chong sik loma sik zho dala koke turu turu ta nga ki pa tranda zo we guma ni. Che ki che pa ju tu pa turu tu tre tari. Nga ki ngao lo da tuyan ru di ngao ki lo chong sik loma tanji pa tre kari.
0: Jutu zo pa.
1: Ngao pa jutu zo kari. Pa jutu zo kia tu tene koke turu turu aju yung ju yu zi ta tara yin na nga nro ndo di te zai tu yin na cho zi ku pe to da cha nga mo tiki yu ma. Tātara pētōt chāngā mō tōki yērisi tēngi chīki zōki ki tārē zērē lā. Kukī ngā lā lāsā zēlē ndā ikēn lā yā tsāo tē zōlō zōndō tē pā jōng, tēnā pā jōng tō mā nā tūru wēlē. Tātara ngā sō kā jērē kā lōng tūy tūki lō mā tīki tēnā tsāo nā chāngā mō tōng chē tā, pētōt nā kā tūru wē tātā. Tā tēngi yā mō rē zī zirē.
0: Tē
1: mrēn tīn rē zō tē rē zirē. Kō jō lēo, jō rōng, jō wāng zō tē hō, mrē kā rīnī tā, mrē kā chī chū tē sō pā tsā,
0: chū chū
1: wī rī wē, bī rī wē tē yā pō trāmo rē zē.
0: Mā yā chō tī tī jā khōng tī nye tī lō tā, zō jā rē kato, sī rē yō rē lā?
1: Sī rē yō rē. Ngā kē tī tī sī rē sā nā, tsāmbā wā rē.
0: Tsāmbā tō, jā tō.
1: Tsāmbā jā tōng tā jā sūmā yō rē. Tsāmbā kē ngā kē sūmā dā rē tī. Sūmā dā rē tī alū dzē jī tī kē yō rē. Tī tī nyā tā nā tā tō pē rō nā kē kāng tī kē nā kē tsōng jō rē. Tī nā ngā kē tā jā rō kē nō pē pē rē chī chū jā wā rē rā. Trochik zō lī jō rē hō. Trochik tī kē lī trōpā tī kē tsā tī kē wē rē.
0: Tī kē zō mā sā rē?
1: Tī kē zō mā tsumā lō rā chē mō chūn chū rē.
0: Lō mā rōng?
1: Lō mā chūn chū rē. Ngā kē tī
0: rō mā chīn chī kā kā yō nā sā shū.
1: Mā rē mā rē. Ngā kē lō rā nō nē tā tū rō wē nā lō rā rō nō mā chūn chū rē. Ngā tī tū rō nō tū kēn zīn rā nō tī nē pō mō nī yō rē. Zai hī kā tsē nē rē, zai chāng tō nē rē. Tī pō mō tē nē rā kōnyi rā dārī dārī pā lā xā chū chū lī bē tī kē tsumā kōnyi zō chī rē. Tā pō rā kōnyi chāng rō rē, tsōng rā kōnyi gwiān rō rē. Tā pā chē zi dā ngā chē tsōng pō yuwiān tō kī rē.
0: Tā kōnyi kē tsō lē kā tī kī zō, sā mā zō jī na, jā zō jī na tī kī tāng jī.
1: Tā kōnyi tā hōng, tāng dōsā tī ngā kī nī hōng tī lō rā nō yō rā kō,
0: zā
1: tā rā rā
0: rā.
1: Sā mā tē kōnyi tī nō tī nī tā jō rā rā rā. Bō chā zō kō mā nī pā, tī nō tī nā sā mā sā pā sō hiyo zō hiyo lī xia lī kī kōnyi tū rā rā
0: rā. Tā kī nā lā tā rōng chōng bā mā tsē yōng tsā kō lō mā lā rō pā rā rā kō yā.
1: Tā ngā kī gīgēn tī kē tā nā tū rū tsā wā rā hō, sā mā sā mā tsā wā rā
0: hō.
1: Tā tōng shilu mōngi nī jarai gī lōntui tāndā nā kāshī kē jīmā tā nā wā rā yī zōla hā kōng tūrū tsa wā hīng.
0: Zē zē zē, tsa kō kā lōpchīng kā tī kē kā wā, pē rīng dā chirā yō nā tī kē kā wā, pā jī hā kō tsa wā jir hō yā. Zē zē
1: zē. Tā lōchē nō rā tā tōng ngā yēmē kī tsōng jī lō jē lā chūrū wē rī sī nā, tā ngē kī tīng jē nā mbā yā mō tōmō yō rē rā, tī nī mbā tī pā jā nā lā kā rō rē. Janā rā pā kā rō ngā kī lō rā chī mō nō nī gī gē tā jē rā nyō rū jī tsō pā tsōng tū rō rē. Tē tsē nī tē tsōng, nī nī zā, hō pēmbā tā zā nyamā zā nyō tē sō nā, ngā mbā tsōng jō tē, tā ngā kī nā tū tōng chē kī nō nā, ō rō nā wāng tā kwa ntā zō nā kō tōng chē tā nā yō rē hō, mō mō pō mā rō nō sā. Tā nā jō ngō ngā wā pē kū kū chē tā rā mā tsō kwa, pē lā tā rā mā tsā chū yō ndō, tē pā nā jō ngō ngā wā kō rī hī tōng dā sā, kō rī tōng tā dā sā lī wē. Tā ngī tā nā zē tā nā, yā tsā kū mbā ngā kī tīng chē ngā mbā tē nā, pā yā dō, pā yā tā kī pā tsōng. Mbara chi singi zon di te, kaki xera, samchia kaki xera nga chi tina, kaki xe jia xe jia zu turu pa iwan tse. Te turu ina mba ya zu tang, doa ya zu tang, zubu chi xiong kani, pa zon turu bitari. Ta nga ka mna pedo nga an turi ho, pedo te nga pe gui te kwa yandu kuli jinsai chiri si na. Ta na mingsa ka mba rong ho re ra. Rong sa jahi nda tong, yang me na...
0: Chi
1: chu yo ma
0: ro.
1: Ta meri me da tana ma rong ro, cha re da san, ja re lon tu tan je tana rong ro.
0: Ma tsama la da, te mo tali ki samlo yo ro, zi zi zi, man chan chachi.
1: Te turu ndu de mba mung kor tsamo tsong to. Ba tsai tsara nintu, nga nintu nyeke lo lo da tuyong lo re ho, nintu chego lo tana zi tani, lo sen ba jama nga si tsong de. Ta ti tano nge ke tramo suyo ya le re, cha son ki sa se suyo ita, ba jama nga la. Ini nga ke de mansu sani pa nyong do de, hali si che go ma ho ko.
0: Zi zi zi.
1: mana pa tsa tari turu pa tsung yu, yamu tsa mo rin. Tana jis nga loda tan ru tita, tiki pa chile na rin rojiri ho, turu re san masi, tiki tina yamu tsa mo, tanga loda chimon tsa nga, tiki na ka hori, taho yime na ka nga sa dati, tanga nga tarang go zon luki, tiki chichu zon ra ri.
0: ཁྱི ཕྱད མི རིགས པ ལ རིག གནས དང ཉམས མྱོང ལ སོ དུ སུ པེ རེ སོ ཅི དེ ཅི ཤི དེ ནི ནི ད ཟང ཧོང ཚུ དེ ནི ནི མི རིགས སེ རིགས དེ ཁྱི ཐན ཅི ལ ད ཇུ ཅི སོ ཅི པེ རེ སོ ན ཅི རོ ཧོ ཡ དེ མ ཚེ ལེ ད ད སོང ཚོང ཅུན ཅུན ར ཅི ནི རོང ཤི ལོ བྱང དུ ལ སོ པ དེ ཡི ཐན ཅི ལ ཁ ཚོ ཡོང རོ ཡ ཨ ནི ཡེ མི ད འབ ཚོང ཅི དུ ལ སོ པ ད གང ད ཅི ཆོ གི ལོ བྱ ཅི མོ དུ ཡིན 샤야 두지 뜻소 걸리나라 다바치 제와 존나지 여지리 망지 존나 띵니 존나 저호야 마지
1: 다가 주주카라 다 내가 리가 드루몰리 리 차드 냐뉴 산도네 야모레티 땡아 그다음 로르치모 만타치온데 다 나케 따라 베레가뉴 단지 게 시시웨 저 무중에 저 이나 틴데 좀 쇠게신 가산산나 단산산
0: 론소소 그 무중에 사카 레코이나레 단조 차리도 다 티스게 라산나디 다다레트산이 그 산나 레코이신 거야
1: 네 나 무중테나 드루자바니네 왜 마뇨 무중테나 리코니 스제가 줄린 체리선 리콘 담보 땡아 무지리 바레 무지리 바 땡아 소 자나나 제네 지론 관리 존코 출자 침보레 살레 무지리 바데
0: 그래서
1: 베게 사자 조테 무 단지레다 호 실링 콘즐레나 주트링 콘즐레나 줄링 콘즐레나 그래서 레다 호 티노 무치사데 히능 오카데레다 호 타게게 틴체나 실링 오카데므스 예마리 땡아 틴제 존 실링 오카가노라 다선라 무중이레 중가 다른 것들이 바가 돈이 지단게 대제시히 제 로다치 몬론도 세티 솔로지데 야모 존요호
0: 제제제
1: 좀 나 응유스 제데 만조 단지라 현대슈 드루이나 다선라 응유종이 니바테나 응유종에서 때가 자게라 때 토즈 콘스 저하다고 만주 콘스 소 다제 드루이나 어 로종이리 또 로종에서 소데 다 냐뇨리 데네 혀다노 롱 리닉 돈에 로종에서 야모 트라몬 거고 다 때문에 생겨 로다치 몬론도 세타 트라몬마세 제종 오산노노 좀서 덩으스라 찾자온데 파일레인안라 리코노인안라 데조리가 다 요거로
0: 혹시 네네네
1: 다 들어온데 된 거 억대산노 돈데나 거 억지리 되던 리아다 되는 드나선데나 다제다다 르지테노 응어종이리
0: 다 로친칼리나라다 롱크 첼리자마세 시소클레칼라다 호타시 휴야신 거야 때문에 첼리가다 응어종절리데 롱소소크 첼리던 리아요도 그다 치저클레카다나 노노휴 Tanini ronsoso ko hyūjiya na ta zavzan rashi, tindin rashi, ta yamu hyūya chako. Zhe. Ngui kondo manju kungsu tindin nan zhali do ta, ngui zhong zhali do ta, manja san razo ra, chi razo ra, chi nanga.
1: Ngui kondi na ta zo te ko lata weje te. Tere ta, nga ruse nga da zai san nora, tingi ngui kondo ne, zo te made ke lisa teke te mo ra ta je. Tani xa ke manzu tan je duru we na nilain rewe ngo duen rewe, tani kaki ke kaba teke nga kesa yamu zai xe xe manga ko, ngui kuko teke la paza. Pasi ngui tiki jyotori jinui witi sanu tiki tini chayi chuanyi tiki ngi rupa wili wili. Jis tina da nini ngu zo na, ta nga ke ngi hunga nda luli nuni tina mekhiya la zizana ngui tiki yama tiki na ngui tiki pa dreji ta. Ta kaki ki tsa juhi da ho tiki wii. Ta kaki ki mekhiya la pa ngui jyotu ho da ho. Tiki tunu turu wili.
0: Lim ngui shi leka rgo ta?
1: O, ngui ki leka chunju re. Ta mana loda jimon rondo sen kacha nga ngu ziri pa riti ngui pa jyotso jyo wecha tiki tini mekhiya ki turu wili nga
0: juma.
1: Tengah ke kisahal ta ngunun ta zo de bejung kisahal cari di sana ngi pajo sejo aja de junjo ready ta.
0: Ori.
1: Ngi kal to jojo ke anta ziba yoro ko zito ke toni taro tanda na junjo ready ta. Degi teni re da. Manju kong sa taba na se hiego na zo no zo de ko kwa iji de re. Tengah ke kisahala no duen ziba anta ke to junjo ready ta.

0: Tering ge doni.
1: Tering ga doni.
0: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san zhe li.
1: Mang ji do kor kesa nam, do du ce sun de ri hyo.
2: Robo nomba kunga zong, tiende Beijing Longting Nyingti le kong kongge Longting Jie Derek Dune Jebe Lintze no. Dianze zhuge, nyamdre to la da juye zhamne, zhongse da jie la mangu donwi lanso tigo tsona donwi kwa tam.
3: Gangri dao jie, ca gao rong yong de jemi bi kuro.
2: Zashu do nyang me ba ne, nyang shue jie shou su shue bi kuo.
3: Man kong zong ge mang cho junzi si di, lo re xiang ren, ngon jie li zhe, yu bi kuo so zhati si yo.
2: Robo nomba, yao la dianze zhu ge nyamdre to la da juye zhamne, zhongse da jie la mangu donwi lanso tigo tsona donwi kwa hiyo jo yin. Jongse da jie la ma ngu dongwe lan song nga wei tigo tsong du dongwa dang, hien da hien pe hien shu si jo jie, pen nu men tu xie de dong jie, hien le jongse bu dang, zhong yang hien le yung de kong, jia ka pen jo on lin, no si bu, zhong go momo ngu kong, ngu za dang dong si jia ju jie jie nye che re, hien le da jongse nguen la pe jie dong jo tang cho xie ne, jongse da jie la ma ngu dongwe lan song tigo tsong du dongwe, loa da jue ye nyang zhe to zhang ba dang, loa da jue ye no, hien le da jongse nguen la pe jie dong jo tang cho jie, no si, ngay lang gwe ne sheba dang, ngu zhe zho ne to zhi shong sheba, she zho hoda hiu bi na mo man jo ge non ba tui go cong to dong a jie she ne, zhong se da jie la man jo she hiu, juen che me ba, che re dong ba dang, hien song cha ko jie man jo zho cha, juen che me ba, le song zho ba, gong de dong gu ba, she lo ni do jia me song ju le le ga, hien le da zhong se pe jie jie chu cha dang chang ba dang, zho cha lun tun, she dong che li to tun ba, bu cha dang pen zhe ga chen, nyang dun zhe ba jie jie zhong se da jie jie man jo lang so, ye zi cha ne zu di, o zhong go zho jie zhong zhe sa ten da jia che dong ba dang, hien le da zhong se di ra jim jie che she hien chan yong yu se wa, zhong se cho yong ne da jie la gong de ten di dong a jie la, le shong nu de she gu ba, ka sa dun yu ba re.
3: Nama manjo ge namban ti go chang da tong wa ra mi ne la tre ji se de se jong ge mang ngo la ngin li si shu che da tong da pa lo mang ngo ji jin le la jiao ju si bi ni ban dong bi xie ba ye dong ge ba mang ngo ji jin le la jiao ju si bi pin ni che da tong a ngin ju ji jin le la jiao ju si bi si ji ji xie tao ya bu ju ba mang chuo mang jo ge sun shun pio de xie ba zhong sou jie tong guo jian no gang ge zhi ju ya bu xie ba so ji tie jiao ji gu ji xie ba da 伊利当中手节满脚汤了加起东家满脚细节顶部安托了东而工地东进行办理拉得了机器呢藤脚了两个来修路脚呢使用给满脚当我自己脚脚满脚节满脚节了两得修路加起了工地东家当伊利土里节世纪当满脚给世纪从度节世纪节藤脚两个来工地东啊 热共当卡手研究所世纪节脚脚当藤脚来修路加把手来命呢 Manjo ki pindi chir dong ye, shatab ni din dong yo bari. Sengke na bazo gondu senpa dina, din cien zhu ki nyam zhe to, la tere ji zhe zhamni, zhong se da ji la, ma ngu dong ye, lam su ti gu chang da dong yi gu li yin.

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin chi yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam chi chua sabah shi jinsi.

Yang zhuo ban ba, da da song ni bi le yi a jiu ci ren yong zhou xi ba de, la sa le you bi sen ba bo sun na qu zhong jia kong ge, a yu nan jia du xia ni pe bo a ye pe zhong da rong, lan zu ji le pe le ji, da la sa ji bong gang le you bi sen ba bo ding ji jia bo ye, a zi lin qin la chi ye ge ni, long qin ni ji you bi zhuo bo tan qi de, kan ge long qin jia zuo xiong wa yong la le yi zhen san xi ba de pe zhu ji xi xin ge, ya ya 主播，当我参加到六级的经验过。